0: statements, kaya mong i-analyze yung movement niyan. Pero kailangan ko ng tax records. Kailangan ko ng mga records sa deeds.
1: When you say tax records, ITR?
0: Oh, pwede. Or yung ano, halimbawa, meron kasing mga listing of property, di ba?
1: Okay.
0: And at this moment, we're looking for probable cause. And as I have said, it will be as simple as looking at the lack of declaration or failure to declare. Pwede kong tingnan halimbawa yung mga properties na nailagay sa SALN, di ba? Ito ang tanong ko, Attorney Margo, Attorney Edwin, sigurado ko bang yan lang ang property nila? Di ba? So, pag ako yan, hahanap pa ako. Magkikichismis ako. Eh, hindi pala ako chismosa. Supposedly, forensic accountant ako.
1: Talagang ibabas ka talaga ng mga sagot mong yan.
2: Paano ba yung tatakbo pa ba kayo sa 2028? Daming bashers.
0: Pag binash nyo ako ng gusto, sige, papatulang ko kayo, tatakbo ako.
1: Ito.
0: Pero pag hindi nyo na ako binash, again, hindi na ako tatakbo.
1: Last tough
0: promise
1: question.
0: Yan.
1: Last tough question, Heidi.
0: Oh.
1: How do you feel about former VP Lenny dismissing the call for a presidential run in 2028?
0: Talaga. Ito personal ha, napaka-critical nung kayang gawin ng isang VP Lenny. At sa tingin ko, ito yung pagkakataong kailangan. At tulad nung ginawa ko ng 2025, wala naman akong kakayanan, walang political ano. But I run because tingin ko, ito pa ba ang ipagdadamot ko kung ito ang kayang gawin? I know VP Lenny, tinitingala natin siyang lahat. Alam natin na kailangan siya. So in my heart, nag-entertain pa rin ako na sana maramdaman niya yung pangangailangan na yon. On the other hand, maganda rin naman yung sinabi niya, huwag tayong maging savior conscious. Ano? And in this context, siguro yun din ang gusto kong sabihin. Bakit ganito tayo as a people? Ang tinitingnan natin ay yung winnability. Eh, ang dami na nga natin problema sa korupsyon. Ang ibig bang sabihin kung sinong winnable, yun ang doon tayo. Eh, paano kung korup yan? Di, ang ibig sabihin, hindi tayo makakapangarap ng Pilipinas na pinapangarap nating matapat para sa lahat ng mamamayang dapat paglingkuran.
2: Naku, ma'am, kayo na po ang tumakbong presidente. Thank you so much, former COA Commissioner Heidi Mendoza. Maraming salamat po.
0: Salamat. Thank you.
1: Data alone does not speak. It must be interpreted, tested, and verified. How far will government follow where these numbers lead?
2: Accountability is not built on suspicion alone. Red flags demand answers. I'm former spokesperson Margo Salcedo.
1: And I'm former Secretary Edwin Lacerda.
2: And we are the Spokes.

0: Magandang gabi. Ako si Dexter Galibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Mapapanood din tayo sa simulcast ng Abante. Ito ang Politico Nightly. Isang doktora na naging trailblazer sa pamumuno at ngayon pinamumunuan ang isang pinaka-progresibong bayan sa Cavite sa pamamagitan ng inclusive at people-centered governance. Ang kauna-unahang female city mayor ng Carmona at ngayon ay nangunguna sa pagbuo ng isang smart, sustainable at walang naiiwan na lungsod. Makakasama natin sa ating programa, Mayor Dalia Loyola. Magandang gabi po, Mayor, at welcome sa Politico Nightly.
1: Magandang gabi po sa inyong lahat at sa inyong mga...
0: Yeah. Mayor, mula sa pagiging doktora, Doctor of Medicine, hanggang sa pagiging city mayor, paano po naiba yung approach ninyo sa pamumuno ikumpara sa traditional na mga politiko?
1: Siguro dahil isa akong babae, masyado akong hands-on sa pamumuno at ang inisip ko na yung sinimula ng aking asawa ng ilang termino ay may pagpatuloy at sa nais kong talagang maging bahagi ang maraming mamamayan sa aking paglilingkod ay pinatunayan ko na kinakailangan ng people empowerment para lalong mas mahusay ang ating gagawing pagbibigay at pagbababa ng mga programa at serbisyo sa ating mamamayan.
0: Oo. At isa nga, Mayor, sa mga pinaka napapansin ay yung inyong programang Kaling Yakap. Gaano po ito ka-epektibo sa totoong buhay ng mga persons with disability?
1: Alam mo, nung magsimulang maglingkod ang aking asawa way back 1995, year 2002, sinabi namin na parang merong kulang sa aming paglilingkod at iyon ay pagbibigay ng katuparan sa pagbibigay ng makabuluang serbisyo sa ating persons with disability. Through the years, ito po ay nag-evolve mula sa isang simple alternative learning system na classroom na kung saan may 20 learners kami.

0: na pamilya ay malaking bagay at tulong, lalo yes. higit pa. Hindi sila nagbabayad ng tuition fee sa state-owned university na run ng mga colleges. So malaking bagay ito sa kanila.
1: Oo.
2: Yan, meron po nilalatag po ng mga requirements po ang atin pong TYDO. May qualifications po tayo. But we made sure po na mas malaki po ang makikater po natin. Mm-hmm. So alam naman po yun ng ating mga kabataan. So usually po indigent. Nandyan din po yung ating mga anak po talaga ng mga solo parents. Mm-hmm. So lahat po yun ay, syempre, kasama rin po din, sir, mataas din pong grado.
1: Oo.
2: Dahil syempre, bilang achiever na kabataan po ay isa po ito sa reward na ibibigay po sa kanila.
1: Mm-hmm. Sa inyo pong pananaw, gaano po kahalaga na mayroong tulong na maibibigay sa ating mga mag-aaral? Lalo na yung sinasabi mo, mga indigents na mga estudyante.
2: Yes, syempre, sir, sa panahon po nito na maraming problema ang mundo, ang bansa, ang ating bayan. So, syempre, hindi pwedeng madiskaril o madiscourage po yung ating mga kabataan. So, sa maliit na bagay po na ito, ito po nga pondo na ibinibigay po na pinanghinahawakan po ng ating pamahalaang bayan ay makatulong naman po sa maliit na pamamaraan ang ating pong pamahalaang bayan sa kanilang pag-aaral. Parang form of encouragement and reward sa mga achievers po ng mga kabataang taytayin niya.
1: Mm-hmm. So far, yung card na yan, ka-launch pa lang, ano? So, hindi pa natin masasabi siguro kung may aberya o magkakaroon ng mga problema. Wala pa naman, so far.
2: Wala nang just, God's grace po and with full coordination po with our Philippine Veterans Bank and TYDO, ay close monitoring po tayo sa pag-release po ng funds. Pag ito ang maganda dito, sir, kasi pag ako na-fund transfer na natin, mas mabilis po, mas walang aberya, I hope. At yun naman po, ang ATM naman po ay nakakalat naman po sa bayan na Taytay. So mas accessible po sa
1: mas kanila. Maganda dyan, mas maganda yan, Mayor, ano? Kasi kaysa pumila sila sa pag-release dyan sa munisipyo o kaya sa kanila-kanilang mga barangay.
2: Yes, sir. Yun po yung aming iniiwasan, no? Dahil syempre, yung hassle, yung init ng panahon po ngayon, yung pagpila, yung paghahatid sa kanila.
1: Mm-hmm.
2: So at least po, diretso, ito po ay kasama po dun sa programa po ng ating pong pamahalaang bayan na check para po sa kanila ding seguridad, sa edukasyon. Siyempre, ingat na rin po para sa pag-iipon-ipon for distribution.
1: At bukod dyan sa mga scholars ng bayan, eh, parang inaalagaan pa rin ng bayan yung well-being ng inyong mga residente. Kaya meron po kayo nitong Taytay Recreation Center, tama po?
2: Yes, Sir Dexter. Bali, last year po, na-launch po namin yung Taytay Recreation and Bowling Center, kung saan meron po kaming 12 lanes ng duck pins. Tapos po, meron tayong billiards. Doon na rin po ginagawa yung mga last year, yung pong sports program po ng DepEd. Diyan na rin po ginawa.
1: Mm-hmm.
2: May mga darts po tayo. So, for the longest time po kasi, itong amin pong pinaglagyan ng Taytay Recreation Center ay for 10 years hindi po nagamit. So, we make sure na nagagamit po nila ito at nagagamit po hanggang ngayon.
1: Paano maka-avail? Dapat mga residente dyan lang ang pwedeng
2: yes,
1: mag-avail. Free ba ito? By payment?
2: Open po ito sa lahat at sa ngayon po, libre po itong nagagamit po ng mga kababayan po namin.
1: Basta taga-ayan sa Taytay.
2: Basta po taga-Taytay po, sir. At nakangiti.
1: dapat, oo. Bawal nakasimangot. Pag nakasimangot pa, Mayor, hindi pwedeng maglaro doon.
2: Yes po, sir.
1: So ito ay para nga ma-promote yung well-being ng ating mga kababayan dyan.
2: Yeah, well, sir, siyempre, alam po natin, sa madami po ng mga

0: Yung mga yes, stress, eh, pwede mong isama doon sa pagbato mo ng ng bowling pin. Oo. Oo.
1: Hindi ba para makabawas sa stress, Sponsor Dex?
0: Oo. Bakit nga ba Chef Bish yung maingiti, Mayo? Dahil ba doon sa dalawang dimples po ninyo? Kaya diyan na coin yung Chef Bish yung maingiti.
1: Actually po, nagsimula po itong servisyo mayiti dahil nung pandemic ko, na-highlight po ito. Dahil nabigyan po namin, nakakuha kami ng isa ibig sabihin ng smile. So, ng servisyo mayiti na see miracles in life every day. So, isa po yung kasabihan na nakita ko. Sabi ko, why, pati natin gamitin yung smile? So, dahil syempre, palangiti naman po tayo. Tsaka syempre, sir, mas madali hong makipag-communicate. Magbigay ng servisyo kapag ang tao po ay nakangiti. So, yun po yung under ng aming proclamation number one nung naupo po ko ng 2022, kailangan po may make sure nakangiti po lahat ng empleyado at nang nagbibigay servisyo sa bayan ng Taytay.
0: Oo. Pero kung pag-uusapan naman po ang issue ng flood control, mapapangiti pa po ba, Mayor? Kumusta po yung programa ng flood control dyan sa inyong bayan? Alam natin, ang Taytay, kapag panahon ng typhoon season, talagang hindi maiwasan yung mga pagbaha.
1: Actually, sir, siyempre, catch basin po ang Taytay ng tubig na nanggagaling sa mataas na lugar dito po sa lalawigan ng Rizal. Mm-hmm. So, we make sure po na palakasin po yung capacity or palakihin yung capacity po ng mga ilog at waterways po namin. So, simula to 2022 po, sir, ay talagang hinukay po namin lahat po ng mga ilog, mga sapa, mga tributaries po namin. Kasi, siyempre, ho, pag mas malaki po at mas malalim yung capacity ng tubig, mas mapunta po doon yung baha. At yun po, yung target po namin na mas mabilis mawala at maibsan po ang tubig sa bayan ng Taytay ay nahihit po namin from the past years. So sa ngayon po, yung ating mga sagip ilog warriors, so the engineering and flood control team po natin, tuloy-tuloy na syempre po, nag-invest din po kami sa mga backhoe at mga excavators. Mm-hmm. Sa ngayon, we have 6 backhoes and 6 trucks na designated po at dedicated po sa pagpapalalim po at pagpapalapad po ng mga ilog and tributaries po sa bayan ng Taytay.
0: Oo. Pero mukhang mangingiti talaga pag mga taga-Taytay dahil mukhang hindi kasama, walang mga controversial na flood control projects dyan sa inyong bayan.
1: In God's grace po ay wala naman po at we make sure na hindi po para mapasama doon. At syempre, nalungkot po tayo sa mga nangyayari but we really have to do something para po sa ikapapanatagpo ng loob ng mga Taytayan niya.
0: How do you ensure, Mayor, na walang mangyayari na ganito in the future dyan sa iyo habang nasa ilalim ng inyong pamumuno na magkaroon ng hindi magkaroon ng mga scandal sa mga flood control projects?
1: Focus lang po sa goals na hindi po tayo laging maging tapat po sa atin pong paglilingkod. Wala naman nung perfecto, pero syempre we have to close monitor lahat po ng mga projects na binababa po sa atin. So sa ngayon po, magandang mekanismo yung constant communication and monitoring with the DPWH projects from the national

0: organized labor more than willing to talk with and have a dialogue with the president. Para makapag-suggest naman kami because we want to be part of the solution sa gobyerno. Pero kausapin nyo naman po kami, Mr. President, ayaw nyo naman kaming kausapin eh. So para makapag-suggest kami ng pupwedeng maging kalihim na tingin namin ay makakatulong sa inyong administrasyon at makakatulong din naman sa amin bilang mga manggagawa.
1: May ilang mga usap-usapan na posibleng mabakante na raw ho ang posisyon ng pagiging kalihim ng Dole pagsapit ng Mayo. Have you any information about it?
0: Yes, we have heard. Actually, ang pumasok sa amin na balita is on or before May 1, meron ng bago na kalihim. Pero wala pa rin hanggang ngayon eh. OIC pa rin. So yun, kaya babalik tayo Sir Wedge doon sa sinasabi namin kanina, hindi afford na walang kalihim ang Department of Labor and Employment, especially at this point in time. Nasa krisis tayo, tapos yung Dole nasa kangkungan, natutulog yung mga yung ahensya, wala man lang nagsasalita for the workers. So yun po ang malaking problema ng administration.
1: Eh madadagdag to, huling tanong ko na lang, kung sakali man talagang yung mga haka-haka mapapalitan si Dole Secretary Bien Laguesma, madadagdagan yung mga nasa acting position or yung mga OIC capacity ng mga cabinet secretaries na hindi pa rin ako confirm.
0: Exactly. Tama po yan, Sir Wedge. Yan ang problema. Puro nasa acting capacity, hindi ipinapasa o sinusumite yung mga papel sa Commission on Appointments. So meron din tayong governance problem pagdating sa executive. Bakit ganyan ang status ng ating mga kalihim? Meron ba na active effort from the executive na i-bypass itong constitutional mandate at kapangyarihan ng Commission on Appointments? So it is up to the executive to answer all these questions. Bakit hindi nila isinusumite yung mga papel nitong mga acting secretary sa Commission on Appointments?
1: Kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando Kong, maraming salamat. Magandang gabi. Ingat po kayo.
0: Maraming salamat po.
2: At maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Dexter Ganibe. Hanggang bukas dito sa Politico Nightly.

0: textual humor kasama.
1: Sumurrender ka na.
2: Lachan, galisakin ko na magdodonate tayo ng atas.
1: Oo. So, let's go to headline number 3.
3: Headline number 3. Zaldico, nakapag-check out sa Czech Republic at natuloy na raw sa French exit. Zaldico in Paris, seeking political asylum. Patok o putok?
1: Ito, nakakatawa to. Sinasabi na, ano na siya, eh. Check in, check out, at nag-French leave. French exit. Attorney Panelo, patok o putok?
4: Putok. Putok ako dyan.
5: Kasi, ayan, hindi na pautok.
4: Putok ako dito kasi hindi ko ma-imagine na tatanggapin ng isang European country or the French yung political asylum application ng isang aminado na involved sa corruption. So, yun ang tingin ko hindi... Tingin ko mapapahaba niya lang yung stay niya doon kasi I read na it can take up to 6 months yung proseso. Pagka umusad, pwedeng umabot ng 2 to 3 years. So, yun lang tingin ko mangyayari dyan. Pero whether mag-grant, hindi ko makita eh. Kasi inamin niya na eh, na part siya ng corruption, may binibigyan siya ng mga maleta.
1: Sa mga videos
6: niya.
4: Diba? So... Yun, parang hindi ko ma-imagine na papayagan ng French government yung ganong klaseng asylum.
1: Eh, pero iba chismis ko eh. May properties daw si Zaldico sa France. Kaya
5: madami.
1: Parang protected madami. Investor siya sa France. Anyway, Attorney Jimmy, what's putok o patok?
6: Ako talagang gitna lang. Kasi ang mas gusto kong isipin kung talagang gusto ba ng gobyernong pauwiin si Zaldico. Gusto ba talaga nila?
1: Oo.
6: Kasi I feel like they have the leverage to do so kung talagang gusto nilang pauwian at magsalita na ng nangyari sa ating mga maleta. That said, I'm glad to have a little bit of disagreement with Attorney Pao kasi I agree with 99% of what he says, no? Pero kasi, kahit na umamin na siya, na guilty siya, which tama siya, no? Yung asylum is because alam niya na pag-uwi niya, pwede siyang ma-persecute eh. Kaya may non-refoulement na concept sa law, di ba? Non-refoulement ang spelling nun.
1: Which is French din ba yan?
6: Oh, non-refoulement.
5: Hindi mo pwedeng pauwiin.
6: Hindi mo pwedeng pauwiin or i-extradite ang isang tao na alam mong may masamang mangyayari sa kanyang politically. So that's an international law concept. But again, I don't think he's wrong. I just think it's not as clear-cut as we think.
1: Oh, pero ako din sa France, sa Czech, parehong EU, European Union states, mga 29 states sa member states, ang hilig niya sa mga human rights, protection of international human rights, walang kawala ka doon. Attorney Jess, what do you think?
5: Sa akin ano, double putok.
1: Double putok.
5: Double putok. Putok lang yung response ng gobyerno. Kasi parang ang bagal na lumipad. May budget naman pala pang palipad. 3 weeks later pa.
1: Tapos... 3 weeks ba? O mga 2 weeks lang?
5: So nakaalis na, naka-check out na nga si Zaldico. So yun yung unang putok. Ang pangalawang putok, syempre yung asylum application. Kasi parang yan yung asylum application ni Attorney Harry Roque. Alam naman nilang legitimate yung kaso nila dito. At hindi naman yun political persecution. It's a valid case of prosecution. So sana, wag naman silang, they don't exploit the advantages of the protection of human rights, like asylum.
1: Ako naman ang putok ko dyan. Ang France tsaka Czech, may mga Philippine embassies tayo dyan. I've been there to the

0: Justice Committee, ako, ang personal opinion ko is, inunggoy nila yung proseso dyan sa House Justice Committee, kaya hindi sila binigyan ng respeto na hinahanap nila mula sa Vice President. Pero personal opinion ko lang yun. Hindi ako miyembro ng impeachment defense team. Baka mapagalitan ako ni...
1: Inunggoy, ha? Unggoy-ungguyan pala. Para kami yun, ha? Lago ng mga bata.
2: Oh, di ba? Unggoy-ungguyan. Ikaw, Tony Jess, what do you think of this?
1: We love animal rights and I don't think unggoy-ungguyan yun. Siyempre, baka siyempre sasabihin ng iba, Moro, Sarsuela, but in fairness kay Kong Gerville, no, talagang she really tried to be objective and steer the procedure in line with the Supreme Court's decision. With all due respect to Attorney Paolo Panelo, it was VP Sara humingi ng due process last year. Sabi ni VP Sara, masyadong mabilis. Pinadala ka agad sa Senate. Void. Hindi ako nabigyan ng due process. Humingi ng due process, binigyan ng due process. So, ito yung due process.
2: So, kinikilig ka?
1: Last year ba ako kinikilig? Hindi, pag-usapan natin yun. Kasi si Attorney Paolo, last year ako, sabi ko, mabubuksan yung bank records. In fairness, napaka-creative ng House. Kasi, syempre, ako naman, akala ko talagang diretsahang bank records ang ipapalabas, no? But they did the reflection. Hindi yung bank records mismo ang aka-abuksan. Yeah, but yung transaction history. So, parang the other side of the coin. Which still... kinilig pa din ako, tama pa din ako mga DDS na nakuha pa din yung bank records, of course, in a creative way. Pasensyahan, ganun talaga, creative yung mga unggoy. Sabi niyo, Attorney Paolo.
2: Teka, tanungin natin ka, Attorney Jimmy, nakatuto ba yung bloodbath na sinasabi ni Attorney Jess?
3: No, I think the bloodbath is just about to start.
1: Wow!
3: Para sa akin, oo. Oh. And ang tanong dito kung kaninong dugo yung dadana.
2: Wow!
3: Pero ako, ang naniniwala talaga ako, dati ko pa pinredict yan. Ni baka hindi umakyat sa Senate yan. I know I am very...
1: optimistic.
3: Masyado akong dehado dito, no? Pero may chance talaga na hindi umakyat yan. Bakit kamo? Una, maganda yung aming supplemental petition about that. I cannot disclose the arguments.
2: Yes.
3: Maganda.
2: Two days ago, nag-file kayo sa Supreme Court.
3: Yes,
2: ito, Attorney Torion.
3: Oh, basically saying that they should not be holding these hearings while naka-recess ang plenaryo. Because ang nakalagay sa Constitution,
1: session.
3: Ang actual session days, dapat in session ang plenary.
2: Yung sinasabi mo, 60 days.
3: Yes, yung 60 days. The committee derives life from the plenary. Pag nakatulog to, tulog din dapat ang committee. So ako, yan ang akin. Yung sinasabi na unggoy-unggoy ni Pauto. Hindi, alam nyo kung bakit pwedeng unggoy-unggoy? Kasalanan din nila, although tama si Gerville Luistro tried so hard na lagyan ng parang order siya, kung ano-ano kasing extrinsic evidence ang nilalagay nila, and they think it's their fault. Kung ma-void man yan, it's their fault. Naglalagay sila ng baste, naglalagay sila ng Madriaga regarding pre-VP tenure. Ang dami nilang extrinsic na nilalagay. So pag na-void, huwag nilang sisihin sa amin na puro angal lang kasi kami. It's because naglalagay sila ng walang kwentang mga ebidensya.
2: Attorney Panelo.
0: Sa akin, yung sagutin ko lang yung due process, no? So para sa amin kasi, yung due process is not just about following procedural rules. It has to be fair at the end of the day. So fair sa akin, paano magkakaroon ng fair play kung bago pa lang magsimula yung pinakaunang hearing, you have si Congressman Chel Jocno, Congresswoman Laila De Lima, pati si Congressman Percy, may Mary Grace Piatos, diba? So, anong klaseng fairness ang aasahan mo, diba? Tapos, pagdating dun sa bloodbath, sa akin, nagsimula na yung bloodbath. Si Madriaga yung na-bloodbath. Kasi pagkatapos na mag-testify, yung mga netizens mismo ang tumira sa kanya to prove na kasinungalingan yung mga sinasabi.
3: Kamusta yun? Pwede ba natin kamusta yun?
2: I heard, he's in charge of the Madriaga.
1: Perjury case. Yes.
0: Perjury case. So, nag-file na siya ng counter-affidavit as expected. Wala siyang na-dispute ng maayos.
2: Saan yan? Sa
0: Office of the City Prosecutor of Taguig.
2: Okay.
0: Nag-file na siya ng counter-affidavit. Kami naman, magpa-file kami sa Lunes. So, nakita namin yung counter-affidavit niya. Wala na naman siyang na-refute ng maayos as expected. Kasi nga, nagsisinungaling lang yung mama.
3: Para po sa mga tao, what is your best proof na hindi talaga kilala ni Inday Sara yung si Madriaga?
0: Well,
3: just choose one or two.
0: Kasi, okay, lagyan natin ng context. Sabi niya, inutusan daw siya ni VP Sara na buuin tong Easy Pilipinas. Okay? Pero ang first interaction ni VP Sara with Easy Pilipinas was a Zoom meeting back in October 2021.
3: Okay.
0: Ang meron po kaming pruweba na si Attorney Ryan Kilala.
3: Oo.
0: Ang

0: Ayan. Text message kay VP Sara para paunlakan na magkaroon ng virtual meeting ang okay. Easy Pilipinas at si VP Sara. At pinilit niya pa. Sabi niya, hindi ako tatakbo. So, pinilit pa. Binola pa
1: niya. Sumali lang doon sa Zoom.
0: Oh, so,
1: kung ilan yung nasa Zoom?
0: We're 30, ganyan. So, ang punto doon is...
2: So, ang founder is attorney Kilala?
0: Hindi.
2: Naisip?
0: Hindi. Ang magkaibigan, si Madriaga at saka si Kilala ang may kaibigan naman ni VP Sara. So, ang request ni Madriaga para makipag-ugnayan kay VP Sara, itong si attorney
2: Ryan. Ryan Kilala.
0: So,
2: but who is the founder, sir, of Easy Pilipinas?
3: Hindi
0: si Madriaga
3: kilala.
0: Talaga.
2: Si Madriaga talaga. Ah, so even in your affidavits, you admit.
0: Oo, kasi okay. Yun lang ang totoo sa sinabi niya.
2: Okay.
0: Actually, kahit yung pangalan niya, baka hindi pa nga totoo.
1: may mali, letter E. Yung letter U.
0: Pero... yun lang ang totoo sa sinabi niya. Pero whether inutos sa kanya buuin yun, pinondohan, hindi po
2: hindi.
0: Yun totoo.
2: If you don't mind, Mami Chu, sorry. Oh. Siyempre, ano lang ako, sir. Gentle push lang, di ba? Sa first affidavit nyo sa perjury case, I think I recall a very general, mas absolute na statement that VP Sara does not know Madriaga professionally or personally. And na-repeat niyo yun in some of your interviews, I think. Ganong statement. That's very absolute. Hindi ba nabasag yun na at least kahit pa paano may relationship sila? Sabi mo, they don't know each other personally or professionally. Medyo mas absolute.
0: Yeah.
2: But nabasag eh? Kasi may napakita naman na kilala naman nila yung isa't isa.
0: Hindi eh. Kasi yung mga pictures na pinapakita niya sa kampanya, ang daming taong supporters ni VP Sara ang meron nun eh. Yung birthday greeting, para sa akin, yun mismo yung patunay na hindi sila magkakilala kasi shout out yun eh.
2: Ang nung pinabuhat sir yung Sir Ram.
0: So na-address na yan sa affidavit ni attorney Ryan Kilala. Bale, sa matnog sorsogon yan eh. Dumaan si, may motorcycle caravan sila VP Sara, nakita niyang may Easy Pilipinas, gusto niyang pasalamatan, tinawagan niya si attorney Ryan. Sabi niya, may nadaanan ako dito. Sino bang papasalamatan dito? Sabi si Ram Madriaga, hanapin mo.
2: Okay.
3: Anyway.
2: Yun, nasagot na. Sorry, Mami Chu. I just had to ask.
3: Sabi ko, hindi ko kilala yung mga kilala nyo. Anyways, gusto ko lang mapakinggan itong tatlong panyero natin. Hindi nabuksan yung BIR box yet. Comply ang BIR ng pagsabi na, di ba? Ano implication nito, Attorney Panelo?
0: Sa akin, ang implication niyan is pinapakita na kaya namang tindigan yung batas. Kasi yung AMLC, ganun din yun eh.
3: Oh.
0: Hindi pwedeng i-disclose yun ng AMLC Executive Director yung ginawa niya.
3: Oh.
0: So kung yung BIR Commissioner nanindigan, dapat nanindigan din yung AMLC Executive Director. Pero ganun pa man, ang nakikita ko dito is...
1: Bago pa kasi.
0: Bago
1: pa kasi siya.
0: Base dun sa nakita ko, ah, pero hindi ko pa pwedeng i-divulge. Pagka napunta dito sa Senado for trial, magkakapahiyaan dito dyan sa inflow-outflow, sa AMLC records, magkakapahiyaan dyan. Sa
3: Attorney Jess.
2: No, but I have a question, Attorney Paolo. Nagkaso ng perjury case si Attorney Mans, criminal case against BSP, AMLC, etc. For congressmen for the disclosure. Ang question ko, because you're the lawyer VP Sara and you filed a perjury case against Madriaga, at tinatanong to ng mga pinklawan na, hindi ba kayo magkakaso ng perjury case against Trillanes?
0: Well, meron na kaming recommendations sa VP Sara. And ito...
2: to do so!
0: Ito, sabihin ko lang sa inyo na actually... si PRRD pa lang gusto nang kasuhan tong si Senator Trillanes. And ako yung nautusan na buuin tong kasong to. It's just that bago kami mag-file last year, dinala siya sa HIG. So hindi natuloy. So and of course yung to bring him home was the priority. So pinatulog na namin yun. Pero ngayon na ginamit niya na naman yung same...
2: under oath.
0: It's the same evidence.
1: It's the same.
0: So meron kaming case build-up ngayon.
2: Oh, that's exciting.
3: Oh, pero I mean...
2: yung bloodbath yan!
3: Yung grave misconduct was among the probable cause na na-raise doon sa botohan. Paano, how do you think can this be defended? How can you defend VP Sara on this?
0: Itong grave threats ba?
3: No, grave
1: misconduct based on the grave threats.
2: Yeah.
0: Para sa akin kasi kung siseryosohin nila yung alleged threat ni VP Sara, dapat seryosohin din nila yung alleged threat naman kay VP Sara.
1: Correct.
0: Kasi yun yung konteksto nun eh. Parang sabi, may threat sa buhay niya, Kaya niya sinabi 'yon. So whether 'yun ang context kaya ata sinasabi ni Attorney Paul Lim which is the counsel of VP Sara for that specific grave threats case is spliced, 'di ba? May sinabi siyang ganoon kasi hindi ata pinakita yung buong konteksto.
3: Oh, yung tanong at sagot.
0: Ang natatandaan ko is so siyempre may legal debate. Ang natatandaan ko lang is si Chief Legal Counsel ni BBM mismo bago siya namatay, ang position niya walang crime committed si VP Sara.
2: To be fair,
0: conditional threat.
2: Mami Chu, to be fair naman kay VP Sara, no? May condition nga yung sinabi niya. Sabi niya, kung papatayin ako, meron na akong kinausap. Correct. Yun ang context talaga.
3: Yes, yes.
2: Okay. But of course, kailangan ko ding ipasok, syempre, sabi ni Congresswoman Laila De Lima, fina-check natin, at saka na-research ko naman na yan noon eh. Ang sabi ng Supreme Court, a grave threat may or may not be accompanied by a condition. So, even assuming may condition...
1: Ay, gusto kong linawin yan mamaya.
2: Go, attorney. Sinight niya ni Attorney De Lima, ni Laila De Lima, ni Kong Laila De Lima. And ano yan, multiple Supreme Court cases yan, may or may not be accompanied by a condition, grave threat pa din yan. So, kunwari sa tax man yan, even assuming na may condition talaga, it doesn't make it less of a grave threat. So, ang tanong na lang, impeachable ba yung grave threat? If ever, ha, yun yung dating sa akin.
1: Please allow me to clarify,
3: okay.
1: No? Ang grave threat po is meron kang tinitreaten, no, using a wrong constituting a crime, di ba? Yung condition, kunyari may condition kang sinabi na mag-ano ka, bayaran mo ako ng pera. Yun yung condition imposed on another person. Yung condition dito ibang-iba. Ang sinasabi niya, kung papatayin ako, papatayin kita. Ibang-iba po yung condition na yon. So yung sinasabi mong Supreme Court decision is the wrong kind of condition.
3: Anyway, kaklaro lang kung ano.
2: Medyo legalistic, Mami Chu.
1: Pero it's important. It's important.
2: But that's the debate. That's
1: the condition kasi in grave threat is an aggravating circumstance.
3: Okay. Mag-argue kayong dalawa mamaya. Pero, Keter, di pa naman tatanong ko to. Sinasabi ng committee, ng House Committee of Justice na credible ang mga dokumento at testimonya ni Madriaga.
0: Oh my God. So, sa akin kasi, so aral na aral ko tong si Madriaga eh, di ba? So, pagka naniwala ka kay Madriaga, isa lang ibig sabihin nun para sa akin. Talagang bias ka, talagang hindi pananagutan, hindi ebidensya ang tinitignan mo, kundi talagang politika.
2: Oh my God, biased ako! Oh my God, biased ako!
0: Surprise, surprise!
2: Dahil naniniwala ako kay Madriaga! Oh my God!
3: Anyway, sabi na, napakinggan ko si Rep. Joel Chua, sabi niya, di ba 53-0 ang vote?
0: Uh-huh.
3: They are conceding na hindi, they may not get the 252 in the first na dismiss ng Supreme Court. Ngayon daw, 53, ni-expect nila makakagather sila ng 56 more. Kaya magiging 106, makaka-comply. So, one-third.
1: That's the one-third they need.
0: Yes.
3: Ikaw naman, believe, hindi na makakarating niya sa Senate. What's your confidence?
0: Ako hindi ko sigurado kung hindi aabot sa Senado. Kasi ang thinking namin from the start is mukhang aabot sa Senado.
3: Okay.
0: Kasi mas maraming kaalyado ang pangulo at yung mga kaalyado niya dito sa House of Representatives. So, yun ang expectation ko, aakyat to sa Senado. And the defense team is ready for that.
3: And speaking of Senado, yung Supreme Court belatedly came out with a ruling saying, upholding the fourth writ ni former Senate President Chitz Escudero. Tapos na, di ba, nag-ruling sa... I just would like to get the thoughts of...
2: Ulitin natin, Mami Chu, they came out belatedly.
3: Uh-oh.
2: Words mo yan, ha?
3: Yes.
2: They came out belatedly with a ruling on fourth writ.
3: Oo.
2: O, ikaw nagsabi nun.
3: Yes,
1: hindi
3: yes.
1: Yung mga lawyers ang nagsabi. Hindi yung mga disbarable ang nagsabi.
3: Ako na mismo ang nagsasabi. Sabi po, bakit gano'n, di ba? Dapat sinabay na nila yon one in the same na buhos na yung Supreme ruling nila in the first place.
2: Ako na mauna siguro kasi mas critical ako sa Supreme Court. With all due respect po, no? Kung moot and academic na yung kaso and wala naman kayong sinabing exception na it is capable of repetition despite avoiding review, dapat hindi nyo na po yun dinefine yung forthwith. Anyway, nasa plenary power na din po ng Senate naman yan to conduct the trial forthwith based on their own definition, which yun naman sinabi din ng Supreme Court na it's based on the Senate to do so upon a reasonable time, which may be shorter or longer. Unnecessary na mga sir, mga ma'am and sir na Supreme Court justices, mutin academic na eh.
3: Attorney Panelo,
0: Oo, oh, sa akin, with all due respect din to the Supreme Court, ang context ko kasi, abogado kami naman doon sa habeas corpus na hanggang ngayon wala pang desisyon. So, yun eh, parang

0: dapat talaga pakita na walang kinikilingan.
1: Kailangan mo talaga dyan ang solo investigation.
2: No. Hindi pa na chokos, karam na showcase din tayo.
3: May burden of evidence na kailangan pang ilabas, di ba?
4: So, anong gagawin ngayon?
0: Huwag proteksyonan yung mga kasama.
5: Sumurender ka na.
6: Lahat siya nagagali sa akin, pero magdodonate tayo ng Hassan Rizzi. Yung kay, ano, kay Abalos Forger. Balat kayo pala.
7: Check, check out! Mula Czech Republic hanggang sa French exit, hanggang sa ending ng clarificatory hearing. Anong say mo? I-comment mo na! Forth with! The BNC Studio, narito ang Politico Talk. At narito ang ating mga makakatalk. Veteran journalist fact-checker, Mamichu Marichu Villanueva. Ang ating mga panyero, ang musikerong abogado, Attorney Jimmy Pondo. At ang abogadong laging may opinion, Attorney Jess Palsis. With our special guest, Attorney Paulo Panelo.
8: Good evening, happy Labor's Day. At sa lahat ng mga Pilipinong manggagawa, kasama kami ay masayang pag-araw ng paggawa sa ating lahat. At tapos na ang clarificatory hearings ng impeachment proceedings on Vice President Sara. At forthwith na din ang sinabi ng Supreme Court kasi para sa kanyang legal counsel sa perjury against Madriaga, we have Attorney Paulo Panelo. Welcome po.
9: Thank you again for having me and happy Labor Day sa ating lahat.
8: Ikaanoin ko lang, Attorney Paulo Panelo, kasi yung tatay Salvador Panelo, siya naman Salvador Paulo Jr.
9: Yes,
8: diba?
9: Yes.
8: And away from the father, Siado, and he's making a lot of...
9: A name for himself.
8: Yes. So, we'll start the conversation on the particular impeachment case na 53-0 na probable cause na boto sa House. Konting patikim lang, sir, Attorney Panelo.
9: Well, expected naman yan. Sabi nga nila Attorney Poa na it was not unexpected. Talagang simula pa lang ng bago pa magsimula yung hearing, alam na natin na doon padating yan. So, hindi naman nakakagulat yan. At mabuti nang umakyat ng Senado para magkaalaman na.
8: Wow.
10: Hindi ka nagulat, Attorney, na walang nag-dissent. Kasi sa ibang mga botohan, like sufficiency in form, sufficiency in substance, meron parang 1, 2, or 3 na... No. Ito, 53-0.
8: Para bagang unanimous.
9: Actually, hindi ko napanood yung kahapon, pero wala ata si Congressman Bongson Tay kahapon sa pagdinig kahapon.
11: So, Bongson Tay was the one before na nag-iisa.
9: Tapos,
10: bakit kaya wala?
9: Oo. Ayun ang hindi natin alam. Hindi natin alam kung bakit.
11: Nasa mall si Bong.
8: Yung 53-0, di pa kasama ang count

0: meron siyang sinasabi ng pamumulitika to. Uh-huh. Attorney Jimmy, what do you think? Patok o putok?
1: Patok yung sinabi ni Mike that it is a political move, no? Kasi, una, tama si Attorney Paulo, tatlong kumpanya na yung nasara. Mm-hmm. Hindi po coincidence yan. Lahat yun may mali, parang kaduda-duda. 1,000 employees have been displaced, no? So, naaapektuhan na pati yung mga manggagawa. Labor Day pa naman ngayon, no? Up to this point, the 18 Marines have not been heard. Ulit-ulit po ako dyan, akong pinakamakulit dyan. No. Kung narinig sana yung 18 Marines at nangyayari to, it would be less suspect.
0: Attorney Jess, patok o putok?
2: Siyempre, para ano, controversial. With all due respect to kong Mike, na-meet ko na siya in person, di ba? Lagi natin siyang guest dito. Mm. But I don't think it's a smear campaign or pamumulitika. Ang pamumulitika kong Mike is kung may ginawang masama yung business mo tapos hindi siya kinakdown. Kasi just because maingay ka, just because kinikriticize mo yung government, exempted ang businesses ng family mo kung may ginagawang illegal. So ang solution is dapat wala talagang ginagawang illegal yung business mo kasi pamumulitika yung i-exempt ang isang business na kung may mali naman. Of course, sabi ni Attorney Paulo, drug din, prostitution din yung mga possible crimes. But more than that, actually, kaya din siguro na target yung mga businesses ni Kong Mike, itong specific one ito, is may added element of human trafficking. Ang human trafficking kasi, mahirap yan ipolitika. Si NBI, of course, participates in it, but merong iyakat eh, yung interagency on anti-human trafficking. Yes. And generally yun, hindi yun masyado na pupolitika kasi medyo objective talaga yun na ang hinahabol
0: interagency yan eh.
2: From Pogo to Alice Go, yung mga ibang human trafficking, talagang kina-crackdown lang nila yung human trafficking. But ngayon ko lang nalaman na may tatlo palang companies yun. Hindi pa yun din nakwento na tatlong companies na pala yung napapasara. But for this specific situation lang ang masasabi ko, kung may mali, talagang ipa-close down. Yeah. Kung wala namang mali, walang mapupolitika.
1: Isa lang pong paglilino, Ma'am Michu, ha? Hindi siya ang may-ari ng business. Investor siya dun sa structure. That is the lessor of the business.
0: Okay.
1: So, just for perspective, no?
0: Okay.
1: At wala talaga sila, kiniklaim niya na wala, I'm not the lawyer of Mike, ha, to be clear. Yeah. Pero wala talaga silang alam doon sa ginagawa
2: ng KTV. Let's be fair. Chicago KTV, yung renamed.
1: Yes.
2: Pero si Blue Hotel, yung sa family nila.
1: Yes.
2: Although, of course, ang contention naman ni NBI is isa daw siyang ecosystem
0: ng sa Pampanga na ano, 'di ba?
2: Hindi yung sa Pasig to, ma'am.
0: Oh, yeah, na-connect lang ng NBI.
2: And close din ni Pasig City LGU.
0: Yes.
2: So hindi lang si NBI ito.
1: Si
2: parang naniwala din si Pasig City na okay, let's temporarily close the businesses.
1: Well, they're supposed to, but that doesn't mean guilty sila.
0: Teka, meron akong na-chismis, Attorney Jess, ikaw makakasagot ito.
2: Bakit ako?
0: Kasi may mga key personalities daw nakita sa raid, pero hindi naman kasama sa kaso. Anong sabi ni Tweety Bird mo about that?
2: Well, hindi mo na kailangan yung Tweety Bird ko, Mami Chu.
0: Okay.
2: Kasi pinag-usapan na yan ni Ombudsman Boying Remulla, ni Senator...
0: Ayun, a certain tan.
2: J.V. Ehercito, doon sa isang radio show nila.
0: Oh, sino ba yun?
2: So sila ang nag-chismis-chismis niya na meron daw di umano na... na-arrest on the spot in flagrante delicto.
1: Yun.
2: si Lawrence Tan nga daw, presidente ng Wakwak. Hindi ako nagsasabi noon. Sir Lawrence Tan, ha? Si Ombudsman Boy niya, nabalita na yan, sir. Pasensya ka na lang. Nabalita mo yan, eh. So, yun daw yung chismis. Of course, sabi ni NBI director na, we are ano here, objective. We have integrity. We don't do that. Kung napalaya man yun, it's because we are still doing case build-up. Pwede din ka daw kasi na inosente lang na patron, beer lang, tsaka singing KTV talaga yung pinunta. Hindi
1: so,
2: naman daw for
1: linawin natin, yung nasa loob, hindi nila masyado inaakusahan. Pero yung lesser nung structure, inaakusahan nila.
0: Ako, hindi ako pupunta dyan sa mga criminal...
1: Okay, no?
2: Hands up ako!
0: Hindi ako pupunta sa mga criminal minds nyo, ha? Ako mag-jaded ano lang with opinion ko.
2: Oh.
0: Lahat naman ng administrasyon, pag mayroon ka naging opposition ka, kung critical sa isang administrasyon, hanapan ka ng butas, criminal o hindi criminal.
2: Totoo naman.
0: Let's go.
2: Kaya dapat, walang butas.
0: Oh. So, let's go to headline number 3.
3: Headline number 3. Zaldico, nakapag-check out sa Czech Republic at natuloy na raw sa French exit. Zaldico in Paris seeking political asylum. Patok o putok?
0: Ito, nakakatawa to. Sinasabi na, ano na siya, check in, check out, at nag-French leave. French exit. Attorney Panelo, patok o putok?
4: Putok ako dyan.
2: Ayan, hindi na pautok.
4: Putok ako dito kasi hindi ko ma-imagine na tatanggapin ng

0: isang European country or the French, yung political asylum application ng isang aminado na involved sa corruption. So yun ang tingin ko tingin ko mapapahaba niya lang yung stay niya doon kasi I read na it can take up to 6 months yung proseso. Pagka umusad, pwedeng umabot ng 2 to 3 years. So yun lang tingin ko mangyayari dyan. Pero whether magagrant, hindi ko makita eh. Kasi inamin niya na eh, na part siya ng corruption, may binibigyan siya ng mga maleta.
1: Sa videos niya.
0: Diba? So, yun, parang hindi ko ma-imagine na papayagan ng French government yung ganong klaseng asylum.
2: Eh, pero iba chismis ko eh. May properties daw si Salvi ko sa France. Kaya parang protected investor siya sa France. Anyway, Attorney Jimmy, what's putok o patok?
3: Ako talagang gitna lang. Kasi ang mas gusto kong isipin kung talagang gusto ba ng gobyernong pauwiin si Salvi ko. Gusto ba talaga nila?
2: Oo.
3: Kasi I feel like they have the leverage to do so kung talagang gusto nilang pauwian at magsalita na ng nangyari sa ating mga maleta. That said, I'm glad to have a little bit of disagreement with Attorney Pao kasi I agree with 99% of what he says, no? Pero kasi, kahit na umamin na siya, na guilty siya, which tama siya, no? Yung asylum is because alam niya na pag-uwi niya, pwede siyang ma-persecute eh. Kaya may non-refoulement na concept sa law, di ba? Non-refoulement ang spelling nun.
2: Which is French din ba yan?
3: Oh, non-refoulement.
4: Hindi mo pwedeng pauwiin.
3: Hindi mo pwedeng pauwiin or i-extradite ang isang tao na alam mong may masamang mangyayari sa kanyang politically.
2: Oh.
3: So that's an international law concept. But again, I don't think he's wrong. I just think it's not as clear-cut as we think.
2: Oh, pero ako din sa France, sa Czech, parehong EU, European Union states, mga 29 states sa member states, ang hilig niya sa mga human rights, protection of international human rights, walang kawala ka doon. Attorney Jess, what do you think?
4: Sa akin ano, double putok.
2: Double putok.
4: Putok na yung response ng gobyerno.
2: Oh.
4: Kasi parang ang bagal na lumipad. May budget naman pala pang palipad. 3 weeks later pa. Tapos
2: 3 weeks ba? O mga 2 weeks lang?
4: So naka-alis na. Naka-check out na nga si Zaldi ko. So yun yung unang putok. Ang pangalawang putok, syempre yung asylum application. Kasi parang yan yung asylum application ni Attorney Harry Roque. Alam naman nilang legitimate yung kaso nila dito. At hindi naman yun political persecution. It's a valid case of prosecution. So sana, wag naman silang, they don't exploit the advantages of the protection of human rights, like asylum.
2: Ako naman ang putok ko dyan. Ang France, tsaka Czech, may mga Philippine embassies tayo dyan. I've been there to those two countries. May Philippine embassy tayo dun. Nagbabayad tayo ng salary ng mga empleyado dun. Ano ginagawa ng mga ambassadors natin?
4: Intelligence gathering, mahina.
2: Hindi sila nagtatrabaho, sleeping on the job.
3: So, Attorney Jess, palagay mo, regarding Zaldi ko, bring him home.
4: Bring him home?
3: Oh, bring him.
4: Double bring him home. Happy Rocky and Zaldi ko.
3: Bring mo na, ikaw naman.
4: Sino may pangatlo?
0: Si Duterte. Yun yung putok para sa akin. Gusto natin pauwiin si Harry Roque, gusto natin pauwiin si Zaldi ko. Pero si PRRD, tinapon niyo doon. Yun ang putok.
4: Hindi kasi asylum application yung kay PRRD.
3: Wala. Uwi na tayo.
2: Hindi man lang kayo nag-react sa sinabi ko. Nakakagalaw si Saldi ko. Canceled ang passport. And yet, itong mga embassy natin sa Czech tsaka sa France, wala man ang monitor.
4: Hindi, to appease you. Baka naman yung sinasabi ni Attorney Paolo kanina, eventually, the French government itself will expel Zaldi ko. Kasi nga, I'm sure they do due diligence naman. Hindi naman utu-utu itong mga to. Hindi naman pasimpleng gobyerno ito eh. So, pag titingnan nila yung social media ni Zaldi ko, yung balita, yung reports from the embassies, magtatanong sila from the Philippine Embassy, baka sabihin nila, ay, fake tong asylum application.
3: So, in short, on their own terms.
2: Tatanong ko sa tatlong panyero na to.
0: May dadagdag lang ako. So far kasi, itong si Zaldi ko, parang tingin ko, he hasn't turned the corner na naglabas siya ng mga sikreto niya parang out of love for country. Parang to me, ang dating sa akin is self-preservation.
2: Yes.
4: Correct.
0: So, lahat ng galaw niya,
4: si
0: hindi ko...
4: May tumatawa!
0: Kaya lahat ng galaw ni Zaldi ko at the moment, hindi ko binibigyan ng benefit of the doubt.
4: Tama naman. Zaldi? Uy, baka isipin nyo, bayad ako ni Zaldi ko. My God!
2: Anyway, tayo po ay babalik sa sa

0: that they should not be holding these hearings while naka-recess ang plenaryo. Because ang nakalagay sa Constitution, session, ang actual session days, dapat in session ng plenary.
1: Yung sinasabi mo, 60 days.
0: Yes, yung 60 days. The committee derives life from the plenary. Pag nakatulog to, tulog din dapat ang committee. So ako, yan ang akin. Yung sinasabi na unggoy-unggoy ni Pauto. Hindi, alam niyo kung bakit pwedeng unggoy-unggoy? Kasalanan din nila, although tama si Gerbil Luistro tried so hard na lagyan ng parang order siya, kung ano-ano kasing extrinsic evidence ang nilalagay nila, and they think it's their fault. Kung ma-void man yan, it's their fault. Naglalagay sila ng baste, naglalagay sila ng Madriaga regarding pre-VP tenure. Ang dami nilang extrinsic na nilalagay. So pag na-void, huwag nilang sisihin sa amin na puro angal lang kasi kami. It's because naglalagay sila ng walang kwentang mga ebidensya.
1: Attorney Panelo.
2: Sa akin, yung sagutin ko lang yung due process, no? So para sa amin kasi, yung due process is not just about following procedural rules. It has to be fair at the end of the day. So fair sa akin, paano magkakaroon ng fair play kung bago pa lang magsimula yung pinakaunang hearing, you have si Congressman Chel Jocno, Congresswoman Laila De Lima, pati si Congressman Percy, may Mary Grace Piatos, di ba? So, anong klaseng fairness ang aasahan mo, di ba? Tapos, pagdating dun sa bloodbath, sa akin, nagsimula na yung bloodbath. Si Madriaga yung na-bloodbath. Kasi pagkatapos niya mag-testify, yung mga netizens mismo ang tumira sa kanya to prove na kasinungalingan yung mga sinasabi.
0: Kamusta yun? Pwede ba natin kamusta yun?
1: I heard, he's in charge of the Madriaga.
2: Perjury case. So, nag-file na siya ng counter-affidavit as expected. Wala siyang na-dispute ng maayos.
1: Saan yan? Sa
2: Office of the City Prosecutor of Taguig.
1: Okay.
2: Nag-file na siya ng counter-affidavit. Kami naman, magpa-file kami sa Lunes. So, nakita namin yung counter-affidavit niya. Wala na naman siyang na-refute ng maayos as expected. Kasi nga, nagsisinungaling lang yung mama.
0: Para po sa mga tao, what is your best proof na hindi talaga kilala ni Inday Sarayang si Madriaga?
2: Well,
0: just choose one or two.
2: Kasi, okay, lagyan natin ng context. Sabi niya, inutusan daw siya ni VP Sara na buuin tong Isip Pilipinas. Okay? Pero ang first interaction ni VP Sara with Isip Pilipinas was a Zoom meeting back in October 2021.
0: Okay.
2: Ang meron po kaming pruweba na si Attorney Ryan Kilala ang nag-text message kay VP Sara para paunlakan na magkaroon ng virtual meeting ang Isip Pilipinas at si VP Sara. At pinilit niya pa. Sabi niya, hindi ako tatakbo. So, pinilit pa.
0: Binola
2: pa
0: ni Kilala. Sumali lang doon sa Zoom.
2: So, kung
0: ilan yung nasa Zoom?
2: We're 30, ganyan. So, ang punto doon is...
3: So, ang founder is Attorney Kilala?
2: Hindi.
3: Nakisip?
2: Hindi. Ang magkaibigan, si Madriaga at saka si Kilala ang may kaibigan naman ni VP Sara. So, ang request ni Madriaga para makipag-ugnayan kay VP Sara, itong si Attorney Ryan.
3: Attorney Ryan Kilala.
2: So,
3: but who is the founder, sir, of Isip Pilipinas?
1: Hindi
2: si Madriaga
1: kilala.
2: Si Madriaga talaga.
3: So, even in your affidavits, you admit.
2: Oo, kasi yun lang ang totoo sa sinabi niya.
3: Okay.
2: Actually, kahit yung pangalan niya, baka hindi pa nga totoo.
0: May mali, letter E. Yung letter U.
2: Pero... yun lang ang totoo sa sinabi niya, pero whether inutos sa kanya buuin yun, pinondohan, hindi po yun.
3: Hindi. If you don't mind, Mami Chu, sorry. Siyempre, ano lang ako, sir? Gentle push lang, di ba? Sa first affidavit niyo sa perjury case, I think I recall a very general, mas absolute na statement that VP Sara does not know Madriaga professionally or personally. And na-repeat niyo yun in some of your interviews, I think. Ganong statement. That's very absolute. Hindi ba nabasag yun na at least kahit papaano may relationship sila? Sabi mo, they don't know each other personally or professionally. Medyo mas absolute.
2: Yeah.
3: But nabasag eh? Kasi may napakita naman na kilala naman nila yung isa't isa.
2: Hindi eh. Kasi yung mga pictures na pinapakita niya sa kampanya, ang daming taong supporters ni VP Sarang meron nun eh. Yung birthday greeting, para sa akin, yun mismo yung patunay na hindi sila magkakilala kasi shout out yun eh.
3: Ang pinabuhat sir yung Sir Ram.
2: So na-address na yan sa affidavit ni Attorney Ryan Kilala. Bale sa Matnog Sorsogon yan eh. Dumaan si may motorcycle caravan sila VP Sara, nakita niyang may Isip Pilipinas, gusto niyang pasalamatan, tinawagan niya si Attorney Ryan. Sabi niya, may nadaanan ako dito. Sino bang papasalamatan dito? Sabi si Ram Madriaga, hanapin mo.
1: Okay. Anyway.
3: Yun, nasagot na. Sorry, Mami Chu. I just had to ask.
1: Sabi ko, hindi ko kilala yung mga kilala niyo.

0: Anyways, gusto ko lang mapakinggan tong tatlong panyero natin. Mm. Hindi nabuksan yung BIR box yet to comply ang BIR ng pagsabi na, di ba? Ano implication nito, Attorney Panalo?
1: Eh, sa akin, ang implication yan is pinapakita na kaya namang tindigan yung batas. Kasi yung AMLC, ganun din yun eh.
0: Oh.
1: Hindi pwedeng i-disclose yun ng AMLC Executive Director yung ginawa niya.
0: Oh.
1: So kung yung BIR Commissioner nanindigan, dapat nanindigan din yung AMLC Executive Director. Pero ganun pa man, ang nakikita ko dito is...
2: Bago pa kasi siya.
1: Base dun sa nakita ko, ah, pero hindi ko pa pwedeng i-divulge. Pagka napunta dito sa Senado for trial, magkakapahiyaan dito dyan sa inflow-outflow, sa AMLC records, magkakapahiyaan dyan. Sa
0: Attorney Jess.
3: No, but I have a question, Attorney Paolo. Nagkaso ng perjury case si Attorney Mans, criminal case against BSP, AMLC, etc. for congressmen for the disclosure. Uh-huh. Ang question ko, because you're the lawyer VP Sara and you filed a perjury case against Madriaga, at tinatanong to ng mga pinklawan, ha, hindi ba kayo magkakaso ng perjury case against Trillanes?
1: Well, meron na kaming recommendations sa kay VP Sara. And it

0: A man of few words, Eduardo Motok seems like the proverbial introspective artist who would much rather let his work speak for himself. And what thoughts, what words and memories are revealed by his glistening masterworks? On altars and carrozas, on frontals and other pieces of religious furniture, Motok's work connects us to the gilded age of our own Catholicism, when altars were replete with the Baroque refinements and excesses. Call or describe it in artsy terms for this quiet man. His is simply the art of pukpok, or beaten metal.
1: Nung araw kasi yung pinsan ko may antique shop, namasukan ako sa antique shop. Siya naman ang gawa niya, namimili ng mga antiques. Lahat ng mabili niya, pinagagaya sa amin. Sa katagal ng panahon, natutunan kong magtrabaho ng ganyan. Yung nga may namimili nga sa akin sa gawa ko, yung may naglalako nga sa Manila. Natagpuan ni Mr. Robusan. Lahat ng ginagawa ko, binibili ni Mr. Robusan. Nung isang araw, pinasama ko ni Mr. Robusan doon sa binibilan niya. Nagkakilala nga kami yan. Doon nag-umpisa kaming ikunawa sa NCCA, yung gawa ko. Nagustuhan niyang NCCA. Yun, nag-umpisa na noon yung mga gawa ko. Nakilala nga ako sa yakan ganyan ang ginagawa ko. Nga nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, noon nag-umpisang makuha sa NCCA, doon ako na-award.
0: The masterwork commissioned by the late national artist Ramon Ubusan is now the proud centerpiece of Bahay ni Kuya, the study center that houses Obusan's vast collection of archival footage, folk dance, notations, and material artifacts. The piece allows a deeper understanding of Motok's skill, both as a designer and craftsman.
1: Gagawa ako muna ng pattern. Pagkayari ng pattern, gagawa ka ng molde. Sa kahoy mo muna ikuha ni guguhit. At pagka guhit ng pattern, yun namang molde ang gagawin mo. Pagkayari ng molde, yun namang yellow brush ang susunod mo para lumitaw yung design. Pupukuan man pupukuan nyo. Pagkalitaw ng design, sasahing na naman ang lagay. Bubuhayin mo naman yung design para ma-finish na. Pagka-finish ng design, itutubog mo na naman sa silver. Pagka-uha sa silver, gagawa ka naman yung pag-pinaka-pressure.

0: Ikinalendaryo na ni Senator Ping Lacson kung kailan ang posibleng petsa para sa impeachment trial ni VP Sara. Tuloy-tuloy din naman ang paghahanda ng mga senador para sa posibleng paglilitis. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity.
1: Posibleng magsimula ang impeachment trial ni VP Sara sa Senado sa Hunyo, sabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa isang radio interview. Kapag nag-convene na ang impeachment court matapos nitong matanggap ang impeachment articles laban sa bise, kakailanganin ng 3 linggo para sa paghahanda. Yan ang procedures, gaya ng pag-issue ng summons at reply at preliminary conference para sa stipulations at posibleng pagmamarka ng ebidensya bago magsimula ang trial. Maaaring isagawa ni Senate President Tito Soto o ng kanyang legal adviser ang pre-trial para tukuyin kung ano-anong mga issue ang maaaring talakayin sa paglilitis. Noon daw sa impeachment trial ni Yumaong dating Chief Justice Renato Corona, nagkaroon ng kalituhan dahil umano sa kawalan ng maagang pre-trial na kalaunay nagresulta sa pagpasok ng mga surprise witness sa gitna ng paglilitis. Nitong nakaraang taon, pinagbotohan ng Senate Impeachment Court ang pag-archive ng impeachment articles laban sa bise, kasunod ng utos ng Korte Suprema. Sakaling mag-issue naman ng temporary restraining order ang SC, pag-uusapan daw nila ito ayon kay Lacson

0: Sinabi raw ng SC na ginagalang nila ang Senado at Impeachment Court na constitutional body. Naghahanda na ngayon ang ilang mga senador sa posibleng magiging trial gaya ng pagkuha ng crash courses ni Lacson at Soto. Nasa humigit kumulang 27 million pesos ang available funds para sa impeachment trial dahil nasa 512,000 pa lang ang nagagamit umano sa pagkoconvene ng Senado bilang impeachment court noong 2025.
1: Kung di magamit, susuli sa Treasury. Kung hindi matuloy, susuli sa Treasury kasi continuing appropriations last year, ito magagamit lang yun.
0: Pinaalalahanan naman ng mga senador na maging impartial at magbase lang sa mga ilalatag na ebidensya. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
2: Hindi lang posisyon ni VP Sara ang nakataya sa impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, posible ring manganib ang liderato ni Senate President Tito Soto. Alamin kung bakit sa Agenda Weekend Report ni Chill Emprido ng Abante.
3: Nasa kapangyarihan ng Senate President ang pagtatakda kung kailan sisimulan ng impeachment trial. Ito'y matapos linawin ng Korte Suprema ang interpretasyon ng salitang forthwith. Ayon kay former Senate President Franklin Drilon, bagamat nilinaw ng Supreme Court na ang forthwith ay maaaring makahulugang within a reasonable time, mananatili pa rin discretionary ng Senado ang interpretasyon nito. Aniya, kung magpapasya si Senate President Tito Soto na simulan agad ang trial, mananatili iyon maliban na lang kung mababalik

0: Isaiah Mirafuentes, abante.
1: Kung may ebidensya, pangalanan mo. Yan ang hamon ni House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega kay Davao City Representative Paulo Duterte, kaugnay sa alegasyong bayaran para paboran lang ang impeachment laban kay VP Sara. Giit ni Ortega, hindi pwedeng puro paratang lang dahil nakakasira at insulto raw ito sa mga miyembro ng House Justice Committee. Malinaw naman anya na maraming ebidensya laban sa bise at inimbitahan din ito para sagutin ang mga alegasyon pero hindi naman sumipot. Sabi pa ng mambabatas, ang impeachment ay isang seryosong usapin at hindi dapat ibinababa ang level sa chismis at pasaring.
2: Kaugnay po ng usapang impeachment sa Kamara, makakausap natin sa linya ng telepono si House Deputy Speaker Albie Benitez. Good evening po, Congressman Benitez.
3: Magandang gabi sa lahat nakikinig.
2: What's your take on the allegation of Congressman Pulong Duterte na may kapalit o banta sa budget para makuha ang boto ng mga kongresista in favor of VP Sara's impeachment?
3: Well, wala ako naririnig na ganyan. Walang mga pinag-usapan na ganyan. Purely on presentation ng evidence ng mga affidavit at yung mga bank records, transaction na nakita namin. No? Hindi kami nag-uusap sa mga kasamahan ko regarding that matter. So hindi ko po alam kung saan po siya nanggagaling.
2: So hindi pa po natin masabi kung itong allegation na ito ay hindi totoo because hindi nyo naman po pinag-uusapan.
3: Sigurado hindi totoo dahil okay. Wala po akong alam.
2: Okay. Should there be...
3: So, hindi ko alam kung saan nanggagaling.
2: But, Kong Albie, should there be consequences for those spreading them, especially if it undermines the credibility of the House?
3: Well, sigurado. They're trying to mitigate yung decision ng House kasi unanimous, no?
2: Congressman? Congressman Benitez, are you still there? Okay, susubukan po natin balikan itong si Congressman Albie Benitez hinggil nga dito sa impeachment sa Kamara. Sa kabila ng ceasefire sa pagitan ng US at Iran, puno pa rin ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Hindi pa rin daw kasi satisfied ang Amerika sa proposal ng Tehran. Yan ang Agenda Weekend Report ni Jillian Geronimo.
4: Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it.
5: Ito ang reaksyon ni US President Donald Trump sa latest proposal for talks sa gera sa Iran. Ayon sa analysts, indikasyon umano ito na maaaring manatili sa deadlock ang US at Iran sa kabila ng ceasefire na ipinatupad noong April 8. Iginigiit pa rin kasi ni Trump na hindi maaaring magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. Pinag-aagawan rin ng dalawang bansa ang control sa Strait of Hormuz na itinuturing na pinakamahalagang oil choke point sa mundo. Dito dumadaloy ang humigit-kumulang 20% ng oil supply ng buong mundo.
6: Can you tell us what specifically you're not satisfied with?
4: They're asking the things that I can't agree with.
5: As of Friday afternoon, nasa 45 commercial vessel na ang naharang ng US Navy sa blockade nito sa Strait of Hormuz. Bukas naman raw ang Iran sa diplomasiya, ngunit nananatiling handang dumepensa sa anumang posibleng pag-atak. Samantala, inanunsyo ng Pentagon ang pag-withdraw nito ng 5,000 US troops mula sa Germany. Kasunod ito ng pahayag ng German Chancellor na tila pinahihiya daw ng Tehran ng US sa gitna ng gera sa Iran. Inaasahang matatapos ang withdrawal sa susunod na 6 to 12 buwan. Para sa Agenda Weekend, Jillian Geronimo, Billionaire News Channel.
2: Balikan natin si House Deputy Speaker Albie Benitez kaugnay sa usaping impeachment. Magandang gabi po ulit sa inyo, Congressman Benitez. Kong Albie? Alright, sige. Subukan ulit nating mag-connect. Ayan, nandito na siya. Congressman, hi, sir.
7: Ano na lang.
2: Congressman Benitez, we can hear you, sir.

0: Nilagay ako dito sa tagalagay ng papel sa scanner. So yung mga natanggal na stapler, lalagay mo yung papel dun sa ano.
1: So buong araw ito lang ginagawa mo?
0: Oo, buong araw lang. Buong araw. Okay. Nagkaroon nga itong trabaho na to, nagkaroon nga ako ng abs dati niya kasi pag nilalagay ko yung papel sa scanner, ang tagal nung gawin eh. Oh. So sit-ups muna ako bago matapos yun. Buong araw ginagawa, nagkaroon akong abs.
1: Seryoso?
0: Oo, oh, ganun.
1: And then after? And then,
0: na-promote ako, sabi dito ka, mas madali ito.
1: Ito na yung trabaho na start sa lahat ng trabaho.
0: Parang data entry siya ba?
1: Okay.
0: So pag na-scan na siya, i-check mo sa screen kung tama ba yung
1: information.
0: Or kung malinaw ba yung mga letters, ganyan. Eh wala ka namang pakialam, pindot ka na ng pindot ng enter. Hindi ko na tinitingnan eh. So buong araw ko lang nagagano. Kaso nakaka-antok.
1: So hindi, ginaganon mo na lang?
0: One time na dumating sa point na gusto ko mag-isip ng machine na parang gumaganon-ganon na lang. Parang hindi ko napindutin ba? Kasi nakaka-board, nakaka-antok. Kahit so, anong kape mo, makakatulog ka talaga.
1: The whole day, tinitingnan mo pa yung screen, ganon?
0: Hindi na, wala na akong pakialam.
1: Ay, ganon ka na lang.
0: Gusto ko lang mabayaran ba? So sabi ko, ayoko nito, ibalik niyo ako dito kasi mas dito nakapag-sit-ups pa ako eh. Diba? Pinalik ako dito, nagkaroon ulit ako ng abs.
1: Did you get promoted? How much was your minimum wage there?
0: 11 siguro
1: po. But hindi, palakpakan natin. True hustler, baby, true hustler. Joshua Garcia, thank you very much. Thank you.
0: Thank you.
1: Matindi mo, brother. Matindi. Brother, you know, in social media, everybody talks about how bugoy na koy-koy loves. Diba? Wow, tindi. Mga lovers na bugoy na koy-koy. Do you get jealous?
2: Dati.
1: Why is Puma covering herself?
0: Di pa na-unlock yung character niyan.
3: Parang sa games.

0: pwede ba ipakilala mo yung mga mahal mo sa buhay, kumbaga?
1: Pwede naman.
0: Okay, take it away. Please introduce the love of your lives.
1: Una, si La Bruja.
0: La Bruja! Palakpakan, La Bruja!
1: Hello,
0: La Bruja!
2: Hello,
0: Papa. Are you? Sit down, sit down.
1: First. Alright.
0: So, La Bruja, welcome.
1: Siya ang main girl.
2: Hello!
0: Ito si Super Nick.
1: Si Super
0: Nick. Hello, hello.
1: At yung pang-third ko si Puma.
0: Puma.
1: Sana si Puma.
0: Ayan. Hello, Puma. Hello, hi. Hello, kumusta, Puma? Come, have a seat, have a seat.
1: See, malaki yung heart ko, di ba? Kasya sila.
0: La Bruja, I need to ask this question. Do you get jealous?
2: Dati.
0: Yeah. Ngayon?
2: Hindi na. Actually, hindi na talaga.
0: Secured ka kay Daddy.
2: Yes.
0: Daddy ang tawag niya, di ba? How did La Bruja fall in the heart of Bugoy na Kuy-Kuy?
2: Siguro dahil kakaiba siya sa mostly nakikilala kong boys before.
0: Okay.
2: May isang salita kasi siya.
0: And then a few years after, Madam came in.
2: Yes.
0: How many years after?
1: Matagal eh.
2: Matagal kasi bago siya, may dumating pa.
1: May nauna pa
2: before siya.
1: Oh, before siya.
0: No, but you were always open to this open relationship?
2: Before, hindi. Tapos parang inunti-unti niya lang na, ay, ganito, ganyan. Sabi ko, okay, anong ang gagawin? Ganun. Tapos sabi niya, ganito, ganyan. Tapos,
0: masaya ang bahay ni Bugoy na Kuy-Kuy.
2: Yes, masaya.
0: Party gabi-gabi sa bahay ni Bugoy.
1: Ganun lagi, ang ingay nila. Kaya nga lagi ako nasa third floor eh, kasi maingay sila dun sa baba eh.
0: Kayo naman ma'am, paano mo, how much do you love Bugoy na Kuy-Kuy?
2: Same lang sa kanya, hindi ko rin masabi.
0: And then si Puma naman, Puma is...
1: Siya ang pinakabago sa, ano ko, sa team ko.
0: Is Daddy a strict daddy? Is he strict? Stricto ba si Daddy?
2: Sa akin siya strict.
0: Ooh!
1: Dito ako pinaka-stricto sa lahat.
0: Sino?
1: Dito sa kanya. Kasi siya ang ano eh. Supervisor eh.
0: Ikaw ang boss sa bahay.
1: Oo, so pag may ano, mas siya yung pinapagalitan ko.
0: Then can you explain to me your schedule?
3: Pag moody yung isang babae mo, may dalawa pang masaya. Okay. So hindi mo kailangan, pwede mo hindi pansinin yung moody ngayon dahil may dalawa namang masaya eh.
0: Okay.
3: So kaya walang nangyayaring...
0: So halimbawa, moody si La Bruja today. Hmm.
3: Eh di sila lang ang kakausapin ko muna hanggat maging okay. Kasi magiging okay rin naman yun eh. Pwede mo hintayin na lang eh.
0: Eh kapag silang tatlo moody?
3: Silang tatlo, never naman nangyayari.
0: So may ano talaga. And then you have a rest day.
3: Rest day, so kunyari siya ngayon ang katabi ko. Bukas, ako lang mag-isa. And then next, siya naman. Then bukas, ako lang mag-isa. Then ganun.
0: And never every other day. All in one.
3: Sa tabi-tabi matulog.
0: Yeah.
3: Hindi.
0: Too much.
3: Mainit. Mas nakakatulog nga ako pag mag-isa lang ako sa totoo lang.
2: Yes.
0: Kayo rin.
2: Hindi, syempre. Mas masarap matulog kasama si Daddy.

0: 10 a.m. only on Billion Audio News Channel.
1: Welcome back to Power Shift. At ngayon naman ay mapapakinggan natin kung ano ang palagay at mga kuro-kuro ng ating mga kababayan tungkol sa conventional energy kasama na ang coal power at itong tinatawag nating renewable energy.
2: Coal plant? Actually, matagal na

0: parang walang umihip na hangin, parang walang kasi pag malakas ang hangin, nagkakaroon ng cooling effect sa atin yan eh.
1: Patuloy namang pinapayuhan ng pag-asa ang publiko na limitahan ang outdoor activities lalo na sa tanghaling tapat. Uminom ng maraming tubig at magsuot ng preskong damit para maiwasan ang heat-related illnesses. Para sa Agenda Weekend, Charmaine Abong, Abante.
2: Selena Gomez is selling her luxury LA home for about $6.5 million, according to TMZ. The massive estate in Encino features 6 bedrooms, 10 bathrooms, and even a vocal booth, perfect for a pop star lifestyle. May mga extra pang wine cellar, gym at glam room, plus a resort-style pool with waterfall. So why is she letting it go? TMZ says Selena already moved in with husband Benny Blanco after buying a $35 million mansion in Beverly Hills. So if you dream of a celeb-level home, come and get it.
3: A public bus with no fixed route or destination. Yan ang patok sa Switzerland. Ginawa raw ang Line Zero bus to help passengers na may hectic lives to interact more sa ibang tao and to enjoy the scenery along the way. Ang artistic experiment na ito ay project ng twin brothers na sina Frank at Patrick Ricklin, who previously designed an open-air bed without walls in the countryside na tinawag namang Zero Star Hotel. For the three-week trial, libre ang pamasahe sa bus, but passengers has to share their experience in return. Plano ng Ricklin Brothers na i-launch ang Line Zero in other parts of the Swiss.
2: Candidates vying for a crown. The most beautiful day is finally happening. Kuha tayo ng updates sa coronation night ng Miss Universe Philippines 2026 sa Agenda Weekend Report ni BNC Lifestyle host Bea Santiago live sa SMX Convention Center. Bea?
4: Magandang gabi, Ivy. Narito nga tayo ngayon sa SM Arena at punong-puno ng mga tao. Maraming magaganda, gwapo ang nagpipilahan ngayon. Nako, excited ang mga tao dahil alam mo ba, Ivy, kakaibang Miss Universe Philippines 2026 kasi nagkaroon sila ng daily voting sa isang app ngayon. At every segment ay pwede ka rin mag-vote ng 8 to 9% ang mga manonood. Which is a first and another first, i-host ng isang makasaysayang pangalan. Si Marina Summers, isang international superstar at drag queen, ang first ever host ng Miss Universe Philippines na isang transgender woman. At magpe-perform din syempre ang ating P-pop group na Bagyo. At marami tayong mga panauhin. Marami, nandito po si Mr. Nawat, ang may-ari ng Miss Universe Thailand at Miss Grand. Narito rin ang ating Miss Universe Asia 2025 na si Zhao Na from China. Nandito rin ang Miss Universe 2025 first runner-up na si Veena Singh ng Thailand. Naku, excited na ang mga tao. Nagagandahan ang mga tao dito. Excited na rin ako kung sino man nalalo. Back to you, Ivy.
2: Well, maraming salamat, Bea Santiago. Nag-uulat ng live mula sa SM MOA Arena.
3: Patuloy ang aktibidad ng bulkang Mayon kung saan naobserbahan ang pagbuga ng uson ngayong hapon. Pinag-iingat ang publiko at nakataas pa rin ang alert level 3 sa bulkang Mayon.
2: Ayan, mag-ingat po tayo para sa mga malapit din sa area na yun.
3: Oo, no? Tama. Mm-hmm. At syempre, importante yung 6-kilometer danger zone. Yeah. Dapat nasa labas sila doon lagi.
2: Please coordinate with your LGUs po at manatiling updated at anong tawag dito?
3: Makinig sila sa mga advisory.
2: Oo. Mahalaga yun eh. At yan ang ating Agenda Weekend ngayong Sabado. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako si Ivy Reyes.
3: At ako si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.

0: minsan kilala nila ako sa podcast, minsan sa music ko, minsan sa relationship ko na kaiba dahil nga meron akong tatlong girlfriends.
1: Tatlong girlfriend?
0: Yes, tatlong girlfriend.
1: Mamaya, mapag-usapan natin yung tatlong girlfriend. Minsan apat, di ba?
0: Yes, nagiging apat din siya.
1: And then is it still growing? Pwede lima?
0: Kung ano ibigay sa akin ng universe.
1: Bigay ng universe. Let's talk about that later. Let's go behind first here. So again, how did Bugoy na Koy-Koy start? I mean, I see in your head right here, it says Sorrento. What is Sorrento to you?
0: Sorrento, neighborhood siya namin sa Bacoor. Okay. Doon ako lumaki talaga. And tumira din ako sa States.
1: Okay.
0: Lumipat ako sa States. Then bumalik ako.
1: But you really grew up in Sorrento.
0: Sa Sorrento talaga, marami akong natutunan.
1: Can you explain mo sa amin lahat? Paano yung lifestyle sa Sorrento? Paano ka lumaki sa Sorrento?
0: Ngayon iba na. Iba na ang Sorrento ngayon. Mas safe na siya eh. Dati kasi mas violent siya.
1: Really? What are we talking about? 80s, 90s,
0: 2000s? 90s. Oh, mas violent siya. Early 2000s din, ganyan. Mas...
1: What does violence mean? Like, kuchilyo, baril, suntukan?
0: Wala kasi magawa dati. Walang mga internet dati, di ba?
1: Okay.
0: So nasa labas ka, may makita kang ibang may dayo dun.
1: Trip lang.
0: Kahit wala namang kasalanan, dun mo ibubuhos yung sama ng loob mo, gano'n. Ganun siya. Wala lang
1: so, mo. So, mahilig ka sa street fight dati?
0: Hindi. Mahilig ako manood.
1: Ang manood ng street fight?
0: Mahilig manood. Hindi ako nagpa-participate. Wala akong maalala nag-participate ako na may binanatan silang ganun. Nandun lang ako.
1: Pero marami instances.
0: Halos every week may makikita kang ganun.
1: So, marami ka rin mga kaibigan na kulong?
0: Sobrang dami.
1: Marami.
0: Sobrang dami.
1: Ikaw, nakulong ka na ba dati?
0: Hindi pa. Hindi pa. Malinis ako, gumalaw.
1: Hindi pa at hindi naman. Hindi naman.
0: At hindi na.
1: Hindi na. Hindi na.
0: Hindi na pala.
1: Matindi. Uh-oh. So, when you go home to Cavite, who are you? Pag dumadaan ka sa kalsada, syempre kilala ka ng mga taga Cavite sa Sorrento, sino ka doon? Sino si Bugoy na Koy-Koy na alam nila?
0: Alam mo, Koy-Koy pa rin yung tingin nila sa akin doon eh. Kasi nung ginagawa ko tong Bugoy na Koy-Koy na brand ko, hindi ko kinukwento sa mga ka-neighborhood ko yung mga nangyayari. Let's say, dumadami na yung mga followers ko, subscribers ko. Hindi ko kinikwento.
1: Okay.
0: So, tumatambay lang ako doon. So, wala silang idea na nakikilala na pala ako, na ganyan. Wala silang idea. Hindi ko talaga kinikwento.
1: So, intentional itong paggawa mo ng brand na Bugoy na Koy-Koy. It was an intentional thing.
0: Yes, yes.
1: How? Where was your inspiration? Because not everybody thinks like you, brother. That's why I'm very impressed with you because you really intentionally said, hey, bubuo ako ng brand, Bugoy na Koy-Koy.
0: Uh-huh.
1: And you gain a lot of followers. So, how did this branding, how did this concept come about?
0: Well, dati pa lang, bago ako naging rapper, local hustler na talaga ako dati.
1: Okay.
0: So, kung ano-anong tinatry ko, para magkaroon ng pera.
1: Okay.
0: And nag-try ako ng mga legitimate na business na talaga. Yeah. Ganyan, nasa mall, yung mga milk tea ko. Isa ako sa mga nagtinda ng milk tea dito. Unang nagtinda ng milk tea sa Pilipinas. Pero,
1: but how did the social media game happen?
0: Nalugi yung mga business na yun.
1: Okay.
0: Yung mga pinagtatry kong business. Naubos yung pera ko. At iniisip ko, ano na lang ba ang meron ako? So, kaya kong mag-rap. And sa tingin ko, kaya kong makabuo ng following ko. Ganun, naniniwala akong ganun. So, yun na lang yung pinaka-konting puhunan na gagawin mo. Actually, wala kang puhunan eh. Ang mag-release ng mga kanta eh. So, doon na nagsimula yun. Basically, nalagay ako sa corner.
1: Okay.
0: Ito na lang ang tanging option ko.
1: Pero itong pagiging rapper mo, matagal na ito, di ba? Kasi may mga pictures na nakita namin na kasama mo pa si sila Andrew E. Sila lahat. So, sidekick na kanila Andrew E. or the same group? Ano ba yun?
0: Hindi sidekick, pero... Kasama nila ako sa... Pero
1: grupo.
0: Wala ako sa inner circle nila. Medyo outskirts ako ng konti.
1: Okay.
0: And then, naisip ko na kaya kong gumawa ng sarili ko din. Sariling ganitong samahan. So, sariling crowd.
1: I remember one thing when we had a conversation with Bugoy na Koy-Koy. Sabi ko, brother, what's your strategy? What's your content strategy?
0: Mm-hmm.
1: Can we share that? Yung sa Telegram at lahat-lahat.
0: Mm-hmm.
1: So, you do your fan base on Telegram.
0: Mm-hmm.
1: And I remember what you told me, which really got me. Sabi mo, man, kapag may long-form video ko, itapon ko lang sa mga fans, at itong mga bata na walang trabaho, makakatrabaho at makaka-earning dahil sa mga monetization sa Facebook.
0: Yes.
1: Can you explain to me about that?
0: Yung mga nakikita nyo ngayon sa Facebook na mga page, hindi sa amin talaga lahat yun.
1: Okay.
0: Sa mga bata lang gumagawa nun.
1: Sino itong mga bata? Taga saan?
0: Hindi ko kilala rin. Basta sinabi ko lang sa kanila, kung marami kang time, and may cellphone ka, ito ang pwedeng way na maka-make money ka. And then may nag-send sa akin ng bata na screenshot na naka 100K siya.
1: In a month. Matindi ah.
0: Bata pa lang. And then pinost ko yung screenshot na yun sa Telegram group ko. And then dami nang na-inspire gumawa ng mga pages. Kaya sobrang daming pages.
1: So you make them earn a living, you monetize their pages, you get more famous, you build a bigger fan base.
0: Yeah.
1: And you
0: wala
1: help people.
0: Wala akong nakukuha pera doon. Oh,
1: pero tinutulungan mo talaga sila. Yeah, imbes na magtatambay at magiinuman at maglasingan, tinutulungan mo sila.
0: Oh, nasa phone lang sila.

0: All day, naghahanap ng mga clips ko.
1: So how does that feel? How does that make you feel?
0: Well, yung mga tao, tinatanong nila ako, okay lang ba sa'yo yan na hindi ka kumikita dyan? Para sa akin, yeah, okay lang naman sa akin. Hindi naman konti ang pera, marami naman pera. Pera nila yan eh. Pwede naman kumuha ng ibang
1: But can
0: pera.
1: I ask maybe a personal question? You don't have to answer this. Paano kumikita ang isang Bugoy na Koy-Koy?
0: Sa music, ang pinaka, sa Spotify, YouTube.
1: From your music.
0: Ganyan.
1: Anyways, maraming trabaho na pinagdaan na si Two Joints na naging successful. We're gonna play a game, is this okay? Okay, this next game, ladies and gentlemen, is called Hustle History. Yeah, boy.
2: Hustle History!
1: Alright, sabi mo kanina, marami kang trabaho dati. Di ba? Tama ba?
0: Mga odd jobs.
1: Mga odd jobs. Mm-hmm. So, I'm gonna read out some jobs here. You tell me, give me your top five. Number one, packaging CD plastics 10-hour blower. Okay? Okay, that's one job from Bugoy na Koy-Koy. Let's put that over here.
0: Okay.
1: TNT years in the US.
0: Oh, man.
1: Okay. A milk tea business owner.
0: Okay.
1: Okay. You said you were one of the first, right? Yes. Let's put that down there. Tagatanggal ng staple.
0: Yan.
1: Sa Amerika ba to dito?
0: Sa Amerika yan.
1: Amerika din.
0: Oh.
1: Okay. Tagapindot ng enter.
0: Yan. Yan.
1: Sa Amerika dito?
0: Amerika din yan.
1: Did you feel discriminated in America or no?
0: Nah, hindi.
1: Pero nagtanggal ka ng staple, nagpindot ka ng enter, medyo alanganin itong mga trabaho.
0: Madali.
1: Mamaya, explain mo sa akin. Stocks merchandiser.
0: Okay.
1: Okay?
0: Uh-huh.
1: Sabon reseller as a child.
0: Okay.
1: Bata ka nito.
0: Yes.
1: Okay. Naalala mo pa yung sabon?
0: Oo naman.
1: Comics drawing seller.
0: Sobrang bata ko yan.
1: Okay. Tagalagay ng papel sa scanner. Ba't hindi? Trabaho talaga to?
0: Yes.
1: Or volunteer? Volunteer
0: hindi, trabaho talaga yan.
1: Binabayaran ka talaga?
0: Oh.
1: Swerte ka rin ha?
0: Mataas pa sa minimum wage yung bayad yan.
1: Sa Amerika to?
0: Amerika din yan.
1: Ba't hindi? Josh, doon ka na lang. Sa ano? Amerika? Shades vendor.
0: Okay.
1: Okay. Okay. So, let me call in my assistant. He's named the Joshua Garcia. So out of this, Josh, I want you to help Bugoy na Koy-Koy. He's gonna stick five of his top jobs, okay? So, ano sa dito ang top five jobs mo?
0: Eka, ha? Kailangan ba ano, in order siya?
1: Hindi
0: naman kahit ano, basta
1: like,
0: ano lang.
1: So which one? Let's put it on the board so everybody
0: okay,
1: can see.
0: Okay,
1: so,
0: okay.
1: Hindi, may basketball court pa yung ulo mo, brother.
0: may clubhouse yan, kompleto yan. May clubhouse pa.
1: May clubhouse? Mm-hmm. But you have Mama, this Mama Mary on top?
0: Yes, ay. Ito yung paborito kong lima
1: okay,
0: na ba yan?
1: Okay. All right, here we go. So, stocks merchandiser, number one.
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Ito ang pangalawa kong trabaho sa States. So, pag minsan pagpupunta ako sa mga grocery na ano, nakikita ko nga na mali yung paglalagay nila eh. Kasi may tamang way ng paglalagay eh.
1: So, ikaw nag-aayos mismo?
0: Yes.
1: How much were you getting for this job?
0: Dati, ang minimum wage dati, $6.75 per hour.
1: Okay.
0: Dollars dati.
1: Was that a good job for you?
0: Masaya din siya.
1: Masaya.
0: Kasi ano pa ako
1: din. Who did you live with sa Amerika? Siya, ikaw lang mag-isa?
0: Nung una, yung uncle ng nanay ko and yung pinsan ko.
1: So, stocks merchandiser, shades vendor. Anong ibig sabihin? Sunglass ba to?
0: Yes, eto, ano na to, yung pumasok na ako sa mga business niyan. Meron
1: okay.
0: ako mga...
1: Sa Amerika?
0: O, mga kiosk lang, maliliit
1: okay,
0: na
1: okay.
0: Sa mga mall. Yan, so yung...
1: San Francisco ba to, Daily City?
0: Hindi, sa Long Beach.
1: Long Beach?
0: Yeah, Long Beach, California, yan. So, bibiling ko yung shades ng $1 and then bibenta ko ng $10. So, kahit sino mang hingi ng discount sa akin, ibibigay ko dahil tubong lugaw ako dun eh.
1: So, sikat ka dun sa Long Beach, kilala ka?
0: Sa mabuti at hinding reputasyon, yeah.
1: Anong pinakagagaguhan ginawa mo dun sa Long Beach?
0: Ah, man. Yung iba, hindi ko na pwedeng sabihin dito, pero... Alam mo naman, kasi kadamihan sa amin dun, yung mga parents, caregiver.
1: Okay,
0: madalas dun, live-in sila dun. So, naiiwan yung mga bata sa bahay, kaya kung anong kalukuhan talaga.
1: So, marami ka. Hindi ka na-arrest dun? Na-arrest ka ba sa Amerika?
0: Hindi, never. Ewan pa, magaling nga yung guardian angel ko. Hindi
1: tumakbo ka ba ilang beses?
0: Hindi. Okay. Sa mga gangsters dun, medyo nagka-trouble.
1: Gangster.
0: Pero walang nangyaring masama.
1: Okay. Number three, tagalagay ng papel sa scanner. Paano, Brad?
0: Unahin mo natin itong tagatanggal ng stapler kasi ito yung una eh.
1: Okay, tagatanggal ng stapler.
0: So mga files yan ng mga kaso. So mga
1: sa
0: cases
1: Capitol,
0: ba?
1: Sa Capitol mismo or sa isang law office?
0: Sa mga cases, makikita mo eh. Bawal nga basahin yun eh. Pero
1: binabasa
0: no choice. Eh. Oh, exciting yung
1: ano mga isang case na nabasa mo doon?
0: Mga weird na ano. Madaming weird. Basta doon mo makikita na ang daming baliw sa mundo.

0: Makikita mo ganun. So yung taga-tanggal ka lang ng stapler na ganyan.
1: Okay.
0: Tapos,
1: how much did you earn there?
0: $9 something. So lampas sa minimum wage. So taga-tanggal ka ng stapler dyan, pag natanggal mo na lahat yan, doon na ipapasok sa scanner.
1: Okay.
0: Oh, na promo.
1: So, actually, one job pala to, one job. Isang job to.
0: Sa isang ano, pero ano yan, magkakaibang department yan. Kailangan.
1: So, na-promote ka?
0: Oo, na-promote ako.
1: Stapler, nag-scanner ka rin, tapos nag-enter ka.
0: Nilagay ako dito sa tagalagay ng papel sa scanner. So, yung mga natanggal na stapler, lalagay mo yung papel dun sa ano.
1: So, buong araw ito lang ginagawa mo?
0: Oo, buong araw lang. Buong araw. Okay. Nagkaroon nga itong trabaho na to, nagkaroon nga ako ng abs dati niya kasi pag nilalagay ko yung papel sa scanner, ang tagal nung gawin eh. Oh. So, sit-ups muna ako bago matapos yun. Buong araw ginagawa, nagkaroon akong abs.
1: Seryoso?
0: Oo, ganun.
1: And then after?
0: Na-promote ako, sabi dito ka, mas madali ito.
1: Ito na yung trabaho na start sa lahat ng trabaho.
0: Parang data entry siya ba?
1: Okay.
0: So, pag na-scan na siya, i-check mo yun sa screen kung tama ba yung
1: information.
0: Or kung malinaw ba yung mga letters, ganyan. Eh, wala ka namang pakialam. Pindot ka lang ng pindot ng enter. Hindi ko na tinitingnan eh. So, buong araw ko lang nagagano. Kaso, nakaka-antok.
1: So, hindi, ginagano mo na lang?
0: One time na dumating sa point na gusto ko mag-isip ng machine na parang gumagano-gano na lang. Parang hindi ko napindutin ba? Kasi nakaka-board, nakaka-antok. Kahit anong kape mo, makakatulog ka talaga.
1: The whole day, tinitingnan mo pa yung screen, gano'n?
0: Hindi na, wala na akong pakialam.
1: Ah, gano'n ka na lang.
0: Gusto ko lang mabayaran ba? So sabi ko, ayoko nito, ibalik niyo ako dito kasi mas dito nakapag-sit-ups pa ako eh. Diba? Binalik ako dito, nagkaroon ulit ako ng abs.
1: Did you get promoted? How much was your minimum wage there?
0: 11 siguro po.
1: But hindi, palakpakan natin. True hustler, baby, true hustler. Joshua Garcia, thank you very much. Thank you.
0: Thank you.
1: Matindi mo, brother. Matindi. Brother, you know, on social media, everybody talks about how bugoy na koy-koy loves. Diba? Wow, tindi. Mga lovers na bugoy na koy-koy. Do you get jealous?
2: Dati.
1: Why is Puma covering herself?
0: Di pa na-unlock yung character niyan.
3: Parang sa games.

0: pwede ba ipakilala mo yung mga mahal mo sa buhay, kumbaga?
1: Pwede naman.
0: Okay, take it away. Please introduce the love of your lives.
1: Tapos una, si La Bruja.
0: La Bruja! Palakpakan, La Bruja!
1: Hello,
0: La Bruja!
2: Hello,
0: kumusta? Kumusta? Are you sit down?
1: First. All right.
0: So, La Bruja, welcome.
1: Siya ang main girl.
2: Hello!
0: Ito si Super Nick.
1: Si Super
0: Nick.
1: Hello,
0: hello, hello.
1: At yung pang-third ko si Puma.
0: Puma.
1: Sana si Puma.
0: Ayan. Hello, Puma. Hello, hi. Hello, kumusta, Puma? Come, have a seat, have a seat.
1: Si malaki yung heart ko, di ba? Kasya sila.
0: La Bruja, I need to ask this question. Do you get jealous?
2: Dati.
0: Yeah. Ngayon?
2: Hindi na. Actually, hindi na talaga.
0: Secured na secured ka kay Daddy.
2: Yes.
0: Daddy ang tawag niya, di ba? How did La Bruja fall in the heart of Bugoy na Kuy-Kuy?
2: Siguro dahil kakaiba siya sa mostly nakikilala kong boys before.
0: Okay.
2: May isang salita kasi siya.
0: And then a few years after, Madam came in.
2: Yes.
0: How many years after?
1: Matagal eh.
2: Matagal kasi bago siya, may dumating pa.
1: May nauna pa
2: before siya.
1: Oh, before siya.
0: No, but you were always open to this open relationship.
2: Before, hindi. Tapos parang inunti-unti niya lang na, ay, ganito, ganyan. Sabi ko, okay, anong ang gagawin? Ganun. Tapos sabi niya, ganito, ganyan. Tapos,
0: masaya ang bahay ni Bugoy na Kuy-Kuy.
2: Yes, masaya.
0: Party gabi-gabi sa bahay ni Bugoy.
1: Ganun lagi, ang ingay nila. Kaya lagi ako nasa third floor eh, kasi maingay sila dun sa baba eh.
0: Kayo naman ma'am, paano mo, how much do you love Bugoy na Kuy-Kuy?
2: Same lang sa kanya, hindi ko rin masabi.
0: And then si Puma is...
1: Siya ang pinakabago sa, sa team ko.
0: Is daddy a strict daddy? Is he strict? Stricto ba si daddy?
2: Sa akin siya strict.
0: Oh!
1: Dito ako pinaka-stricto sa lahat.
0: Sino?
1: Dito sa kanya.
0: Kasi siya ang
1: Supervisor eh.
0: Ikaw ang boss sa bahay.
1: Oo, so pag may mas siya yung pinapagalitan ko.
0: Then can you explain to me your schedule?
3: Pag moody yung isang babae mo, may dalawa pang masaya. Okay. So hindi mo kailangan, pwede mo hindi pansinin yung moody ngayon dahil may dalawa namang masaya eh.
0: Okay.
3: So kaya walang nangyayaring...
0: So halimbawa, moody si La Bruja today.
3: Hindi yung sila lang ang kakausapin ko muna hanggat maging okay. Kasi magiging okay rin naman yun eh. Pwede mo hintayin na lang eh.
0: Eh kapag silang tatlo moody?
3: Silang tatlo, never nangyayari.
0: Yeah. So may talaga. And then you have a rest day.
3: Rest day?

0: So, kunyari siya ngayon ang katabi ko. Bukas, ako lang mag-isa. And then next, siya naman. Then bukas, ako lang mag-isa. Then ganun.
1: And never every other day. All in one?
0: Sa tabi-tabi matulog.
1: Yeah.
0: Hindi.
1: Too much.
0: Mainit. Mas nakakatulog nga ako pag mag-isa lang ako sa totoo lang.
1: Yes. Kayo rin?
2: Hindi, syempre. Mas masarap matulog kasama si Daddy.
1: Okay, sabi nila, you flirt now with your fans.
0: Talaga ba?
1: Okay, sabi lang nila, okay. Totoo ba? Or perception lang yan? Ladies and gentlemen, let's play flirt or friendly.
3: Flirt or friendly.
1: Okay, flirt or friendly. I'll be giving you guys placards. It says flirt or friendly. Please pass it, pass it, pass it. Flirt or friendly. Okay, I'll be reading a scenario, ladies and gents. Gamit niyo po ang flashcards, sasabihin niyo kung flirt, move, or friendly lang po. Okay. Ito ang mga scenarios po natin. Flirt or friendly? After a show, a fan says, Bugoy, Daddy. Ang bango mo. Tapos nag-reply si Bugoy, Mas mabungo ka.
0: Parang di
1: flirt yung... or friendly?
2: Yes.
0: Pero, hindi ako ganun magsalita.
1: Okay. So, flirt.
0: Flirt yan.
1: You like it or you don't like it? Ladies, gusto mo ba yan?
0: Ako hindi ko nga.
1: No.
0: Ako hindi ko ako ganun magsalita.
1: Okay. So, how would you, if halimbawa ako yung babae, sasabihin ko,
0: parang creepy nun ah.
1: Halimbawa. So, hindi ka ganun.
0: Hindi.
1: Okay, next scenario. You give your towel, signed hoodie, to a specific sexy fan. Flirt or friendly?
2: Okay. I'm sorry.
1: May nangyari ba?
2: Friendly na lang.
1: Next question. You freestyle a line about someone in the audience. About a sexy girl in the audience. Friendly or flirt? Friendly lang yan. Bugoy na koy-koy kisses a fan in the lips.
0: Ay, flirt na yan ah.
1: Flirt. But do you approve of this? Okay lang to sa inyo?
0: Ay, hindi ko ginagawa yan ah.
1: Ay, hindi. Ano, one-to-one applicant? So, halimbawa, paano kapag may bagong babae, paano sila mag-enter sa life nyo?
0: Ah, siya bahala dun.
1: Ah, kailangan dumaan sa'yo.
0: Hindi siya magtuturo kung paano ang sistema sa bahay, paano makisama sa akin. Siya, parang siya magti-training dun.
1: So may proper SOP training bago tayo makapasok sa bahay mo?
0: Actually, ano nga eh, no? Parang nung dumating siya, ito na, taga-training.
1: So papasa na?
0: So kung mayroon pang pang-apat, insha'Allah, siya ang mag-training na, ganun.
1: Last question, ladies and gentlemen. You call a fan, babe, on stage.
0: Medyo blurred na
2: yeah.
1: Ayaw niyo yan? Okay lang yan sa inyo?
0: Hindi ko rin ginagawa yun eh.
1: Ah, so hindi. May initiation ba? Kay ikaw po man. Did you have an initiation before coming in? No initiation, nothing. Okay lang. Bugoy?
0: Mga tinetesting ko lang sila sa mga maliliit na bagay. Like, kunyari may papagawa ako sa kanilang something. So pag di nila ginawa, sa tingin ko, hindi ako ganun gusto na ito. Doon ko lang nalaman.
1: Wow! After break, ladies and gentlemen, secrets come out. Kilala ba natin ni Bugoy ni Koy-Koy ang mga girlfriends niya? Stay with us on Mateo G Prime Time, ladies and gentlemen. We'll be right back. Matindi.
4: Where devotion meets culture and Filipino tradition goes in full bloom. Faith and flowers for the whole month of May. Happy Flores de Mayo. Bilyonario News Channel.
1: Welcome back, everybody. We're back with Bugoy na Koy-Koy and the ladies of his life. The next game we're going to play is Gaano mo kakilala ang mga girlfriends mo? Ladies and gentlemen, this is Secretly Speaking.
3: Secretly Speaking.
1: Pinasulat namin ang mga ladies na mga secrets nila. Okay, I'm gonna bullet and then you guys tell me whose secret is this. Okay? Are you ready? Secret number one. Ang paborito kong series ay Vikings.
0: Si La Bruja yan.
1: Oh! La Bruja! is correct. Correct. Next secret. Ang paborito kong series ay Orange is the New Black.
0: Wait, ikaw...
2: Hindi. Huwag ka. Hindi ako.
0: Feeling ko si Leg.
2: Ay, ako!
0: Mali.
2: Ito yan.
0: May mali ako. Kasi the Puma yan.
1: Is Puma. Puma. Okay, Puma. Okay. Okay, next secret. Una kong nakita si Bugoy sa Waiting Shed.
0: Sa sila Brua yan.
1: Saan Waiting Shed to? Paano? Paano nangyari
0: to? Somewhere sa Makati. Doon kami nag-meet.
2: Yung doon kami magkikita dahil ma-shoot sa shoot.
0: Yeah.
1: Next, okay. Huli akong nainis kay Bugoy dahil nataranta ako na ibigay ang damit niya.
0: Si Puma? Mali ba ako?
2: Oo, mali ka.
0: Sino?
1: Oh, super lit. Final question. Ang huling date namin ay sa Festival Mall, Feb 3.
0: Kung paano ko maaalala yun? February 3.
5: Si Puma?
2: Oh!
1: Nice, kiss! Brother, but I have to ask, why is Puma covering herself?
5: Ay, hindi pa na-unlock yung character niyan.
6: Parang sa games.
1: So, kailan ma-unlock to? Kailan ma-unlock?
5: Pinag-iisipan ko ba? Kasi hindi naman lahat pang social media eh. Yung iba, minsan gusto ko private lang, ganyan. So, pero hindi pa sure.
1: Gusto mo pa may mga bagay na private pa?
5: Oo naman, syempre.
1: Hindi lahat pinapakita mo?
5: Yes.
1: So, the mystery is still
5: actually,
1: there?
5: Actually, maraming sumama sa amin dito na hindi na nakita ng social media. Mas marami nga eh, sila eh.
1: Na girls?
5: Yes.
1: Okay, ladies and gentlemen, when the noise dies down, if the music stopped tomorrow, what would still remain of Bugoy na Kuy-Kuy? If the noise stop, na-delete ang Telegram, na-delete ang Instagram, na-delete lahat, what's Bugoy na Kuy-Kuy?
5: Anong matitira sa akin? Yung alam ko. Yung mga alam ko.
1: Which is?
5: Mga wisdom na natutunan ko, knowledge. So kahit mawala pang lahat, kaya kong mag-start ulit sa zero. Kasi,
1: a true hustler, baby.
5: Yeah, yeah.
1: Bugoy na Kuy-Kuy, everybody! And before we leave, what's one thing you'd like to say to all the viewers about hustling, about your lifestyle, and about Bugoy na Kuy-Kuy?
5: Basta nagpapasalamat lang ako sa kanila na lagi silang nanonood pa rin sa amin, sinusubaybayan nila itong mga content ng mga babae ko. At kahit sa mga may ayaw sa akin, okay lang din kung ayaw niyo ako dahil as long as na-entertain ko kayo at ibinubuhos niyo yung sama ng loob niyo sa comment section namin, okay lang yun.
1: So you read the comment section?
5: Oh, yes. Yeah.
1: Making people happy, making people grow, and making people earn a living. So congratulations to you, Bugoy. But ladies and gentlemen, before we close, let's look at someone who's part of Bugoy na Kuy-Kuy circle. Proof that loyalty grows when it's shared, ladies and gentlemen. This is Primetime Repost. Watch this.
7: Time repost.
8: Siguro lahat pa nagnegosyo ka kala, may establishment. This digital world, gamitin mo lang sa tama yung cellphone mo. Magkakapera ka dyan. Wala pang store nun eh. So through online lang, through social media lang. At number one transportation sa Pilipinas is motor. Kaya yun ang tinatahak ko. So gumawa lang din ako ng linya ko na wala akong kompetensya. Wala. Kapag nakapasok ka sa loob ng two joints talaga o parang isinasapuso mo yung term na two joints is about way of living. Hindi ka pwede mainggit, kailangan marunong kang umunawa, hindi ka na parang bata na naiinggit na masikat siya, mas makapal ang pera niya, hindi ganun. Tapag walang inggit sa katawan, hindi rin tinatablan ng bash, hindi ka rin nagpaparinig, lahat talaga may proseso.
9: What's good everybody? Nina Chicken Mo, owner and founder of the local recipe. Yes, what's good?

0: Carmona City?
1: Alam mo, sa kabila ng industrialization, commercialization, at sinisigurado namin ang development namin ay patas. Sinisigurado namin na may mga open spaces kaming gagawin, marami kaming inilalagay ng mga parks, nagtatanim kami ng mga puno, at yan ang ini-inculcate namin sa aming mga mamamayan.
0: Oh, doon sa mga programa na pinatutupad niyo po, Mayor, alin doon yung mga maituturing yung pinaka-challenging na ipatupad?
1: Lahat ito ay very challenging from the start. Kasi ang panuntunan namin, nung simula kaming naglilingkod, pag simula ka ng program, kahit ito'y hindi popular, gawin mo, dahil alam mo meron itong idudulot na buti. Kahit from the start, iilan lamang ang sasama sa iyo, at the end of the day, pag nakita ng iyong mga kababayan na maganda itong programang ito, maraming sasama at ito ay masusustain. Ganyan ang sinimula namin doon sa aming basura. Kaya nakita namin na talagang dagdag pa kami ng dagdag kung ano pa yung innovation na aming naiisip.
0: Minsan nang kinilala ang Carmona bilang richest municipality ba or city sa buong Pilipinas. Sa panahon ngayon, limitado ang pondo at may mga kinakaharap tayong krisis. Paano po ninyo pinipili kung aling programa yung mas uunahin o mas bibigyan ng prioridad o isasatabi muna yung iba?
1: Alam mo, balanse ang paggawa namin ng budget at kami ay maayos sumawak ng aming kabanang yaman. Kami ay

0: 43,000 po na senior ng mga taytayenyo na nakakatanggap po ng cash gift na binahibahi po natin yung pamimigay, mamahagi po nito. So sa ngayong taon po na ito ay Sir Dexter, nasa 3,500 na po pesos yung po matanggap na annual cash gift po ngayong 2026 ang makukuha nila.
1: So annual siya, kailan po natatanggap ng mga lolo at lola yung kanilang 3,500 na cash gift?
0: Between October to December po yung distribution po nito sa Dexter.
1: So one time lang yon.
0: Yes po.
1: So talaga namang napapasaya ang mga lolo at lola, ano? Pero
0: yes po, sir.
1: From senior citizens, punta naman tayo dun sa mga benepisyo na tatanggap ng mga academic scholars ng bayan. So far, gaano po karami yung mga academic scholars ng inyong bayan?
0: Yeah, sa ngayong taon po na ito, Sir Dexter, ang aming pong target ay makapagbahagi sa 5,000 taytayenyos na magkakwalify sa atin pong mga sa scholarship program po natin.
1: Ayan. May mga card na binibigay ang LGU sa kanila?
0: Yes, sir. Katunayan, ito po yung nilaunch po namin na nung kahapon with the Philippine Veterans Bank. Yung pong ating pamimimahagi po nito ngayong taon ay cashless na po ang payout, sir. Hindi na nila kailangan pumila. At syempre po ito pong in partnership with PVB ay magkakaroon na po sila ng savings account lahat po ng ating mga scholar. So, ma-encourage natin sila po na mag-ipon bukod po doon sa kanilang matatanggap na benepisyo mula po sa ating pamahalaang bayan.
1: Itong benepisyo ba nila, Mayor, parang every SEM or monthly?

0: Punta tayo. So, for the longest time po kasi itong amin pong pinaglagyan ng Titan Recreation Center ay for 10 years hindi po nagamit. So, we make sure na nagagamit po nila ito at nagagamit po hanggang ngayon.
1: Paano maka-avail? Dapat mga residente dyan lang ang pwedeng yes, mag-avail. Free ba ito? By payment?
0: Open po ito sa lahat at sa ngayon po, libre po itong nagagamit po ng mga kababayan po namin.
1: Basta taga yan sa Taytay.
0: Basta po taga Taytay po, sir. At nakangiti.
1: dapat, oo. Bawal nakasimangot. Pag nakasimangot pa, mayor, hindi pwedeng maglaro doon.
0: Yes po, sir.
1: So ito ay para nga ma-promote yung well-being ng ating mga kababayan dyan.
0: Yeah, well, sir, siyempre, alam po natin sa madami po ng mga challenges. Mm-hmm. Kailangan naman ho, meron pong physical and mental health po na para magbe-break naman sila. So yung party po ng Pamahalaang Bayan, ginampanan lang po namin na para meron kami something to offer po sa ating mga kababayan po sa Taytay.
1: Oo, siguro lalo ngayon na dumadaan tayo sa crisis. Yung mga stress, pwede mong isama doon sa pagbato mo ng ng bowling pin. Oo.
0: Hindi ba para makabawas sa stress po, Sir Dex?
1: Oo. Bakit nga ba, Sir Bisyong maingiti, Mayor? Dahil ba doon sa dalawang dimples po ninyo? Kaya dyan na coin yung Sir Bisyong maingiti.
0: Actually po, nagsimula po itong servisyo may iti dahil nung pandemic ko, na highlight po ito. Dahil nabigyan po namin, nakakuha kami ng isa ibig sabihin ng smile. So, ng servisyo may iti na see miracles in life every day. So, isa po yung kasabihan na nakita ko. Sabi ko, why? Ba't di natin gamitin yung smile? So, dahil syempre, palangiti naman po tayo. Tsaka syempre, sir, mas madali hong makipag-communicate. Magbigay ng serbisyo kapag ang tao po ay nakangiti. Oh. So, yun po yung under ng aming proclamation number 1 nung naupo po ko ng 2022, kailangan po may make sure nakangiti po lahat ng empleyado at ng nagbibigay serbisyo sa bayan ng Taytay.
1: Oo. Pero kung pag-uusapan naman po ang issue ng flood control, mapapangiti pa po ba, Mayor? Kumusta po yung programa ng flood control dyan sa inyong bayan? Alam natin, ang Taytay, kapag panahon ng typhoon season, talagang hindi maiwasan yung mga pagbaha.
0: Actually, sir, siyempre, catch basin po ang Taytay ng tubig na nanggagaling sa mataas na lugar dito po sa lalawigan ng Rizal. So, we make sure po na palakasin po yung capacity or palakihin yung capacity po ng mga ilog at waterways po namin. So, simula 2022 po, sir, ay talagang hinukay po namin lahat po ng mga ilog, mga sapa, mga tributaries po namin. Kasi, siyempre, ho, pag mas malaki po at mas malalim yung capacity ng tubig, mas mapupunta po doon yung baha. At yun po, yung target po namin na mas mabilis mawala at maibsan po ang tubig sa bayan ng Taytay ay nahihit po namin in the past years. So sa ngayon po, yung ating mga sagip ilog warriors, so the engineering and flood control team po natin, tuloy-tuloy na syempre po, nag-invest din po kami sa mga backhoe at mga excavators. Sa ngayon, we have 6 backhoes and 6 trucks na designated po at dedicated po sa pagpapalalim po at pagpapalapad po ng mga ilog and tributaries po sa bayan ng Taytay.
1: Oo. Pero mukhang mangingiti talaga pag mga taga Taytay dahil mukhang hindi kasama, walang mga controversial na flood control projects dyan sa inyong bayan.
0: In God's grace po ay wala naman po at we make sure na hindi po para mapasama doon. At syempre, nalungkot po tayo sa mga nangyayari but we really have to do something para po sa ikapapanatag po ng loob ng mga Taytayan niya.
1: How do you ensure, Mayor, na walang mangyayari na ganito in the future dyan sa iyo habang nasa ilalim ng inyong pamumuno na hindi magkaroon ng mga scandal sa mga flood control projects?
0: Focus lang po sa goals na hindi po tayo laging maging tapat po sa ating pong paglilingkod. Wala naman yung perfecto, pero syempre we have to close monitor lahat po ng mga projects na binababa po sa atin. So sa ngayon po, magandang mekanismo yung constant communication and monitoring with the DPWH projects from the national. At sa amin pong probinsya naman po ay awan ng Diyos, nakakasuporta po ang aming pamahalang panlalawigan at yung budget po na sarili ng pamahalang bayan ng Taytay ay nagkakasya. So, nasa monitoring and prioritization lang po ng mga programa po sa bayan ng Taytay.
1: Oo. Mukhang marami kayong mga digital initiatives din. Connected ba ito dun sa inyong Project Smile Connect?
0: Actually, kailangan po kasi nating mag-

0: scope up sa pag-inog o pag-innovate po mm-hmm. ng ating kapaligiran at ng ating mga kabayan. So sa ngayon, meron po kaming programa na inilaunch po noong 2024 and 2025, yung po nga Smile Connect, na kung saan mm-hmm. yung mga eskwelahan po namin, mga public area, ay meron na free na connection. Ito po yung tinatawag namin nga Smile Connect, uh-huh. kung saan libre po silang nakakagaroon po ng internet sa mga mm-hmm. kababayan po natin.
1: Oo. Meron din kayo yung Smile Safe Tie app? Or ito no, gumagana na?
0: Po, isa sa mga talaga kung gustong-gusto namin po na na-launch po itong last year, yung Smile Safe Tie app, kung saan mm-hmm. naka-download lang po sa app, sa cellphone po, yung app ng ating mga kababayan. Then, diretso na silang makakatawag sa command center po. May mm-hmm. updates din po doon, weather updates, mga contact numbers, kung may lindol man, huwag naman po sana. Pero
1: kung may i-report silang mga insidente, pwede.
0: Yes po sir. Tsaka po yung mga page po na officially na hinahandle po ng Taytay, mm-hmm. pati sa police, ay direkta po silang makakatawag through our upgraded command center mm-hmm. na nandito po sa gitna ng bayan ng Taytay.
1: Okay. Pero lastly, Mayor, pwede ba kayong magbahagi doon tungkol dito sa inyong Smile Training Institute? Ano ba ginagawa dito? Tinuturuan yung tao mag-smile o paano?
0: Actually, bukod po dun sa pag tinuturuan silang umiti, meron na po kaming mga programang natapos. Sa ngayon po, ang kinikita po namin yung po mga training and review programs. Mm-hmm. Last year po, sir, yung po mga training po ng ating mga teachers, yung LEPT. So, nagkaroon po tayo ng training po sa kanila. At awan ng Diyos, mataas-taas po yung naging passing rate po ng mga nag-enroll sa Smile Taytay Training Institute. Nasa 63% po yung mga mm-hmm. pumasa na na-undergo po ng free LEPT review. Mm-hmm.

0: This is Billionario News Channel's High Impact Energy Show. Your hosts, Attorney Aina Magpale, former Commissioner of the Energy Regulatory Commission and Undersecretary of the Department of Energy, Mirna Velasco, book author, energy journalist, and columnist, and Attorney Ivan Galura, energy and climate policy specialist. This is about hard questions, sharp analysis, and energy conversations that matter. This is PowerShift. High energy, smart conversations.
1: Nirekomenda ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev na suspendihin ang moratorium sa coal kasunod ng naranasang energy crisis hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, makakatulong ang pagluwag muli sa paggamit ng coal bilang source of energy para i-address ang krisis na ginagawa na rin umano ng ibang bansa tulad ng Japan, Germany at Italy. Samantala, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na bukas ang ahensya na pag-aralan ang suwestyon ni Balisacan. Matatandaan na noong 2020 ay nag-impose ang Pilipinas ng moratorium sa mga coal power plants para makapag-focus sa renewable energy transition. Dapat sumunod ang mga kumpanya ng langis sa prescribed rollback prices na itatakda ng gobyerno ngayong nasa ilalim ng State of National Energy Emergency ang bansa. Yan ang binigyang diin ni Energy Secretary Sharon Garin sa naging press briefing noong Lunes. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., abot sa 24 na piso kada litro ang rollback sa diesel na dapat ipatupad ng mga gasoline stations, 3 piso naman sa gasolina at 2 piso sa kerosene. Ito na ang ikalawang

0: we're pouring most of our savings on those. Para what we do na lang is data analytics here in DOE para tama yung analysis kasi yung tama kasi
1: technology driven
0: manual pa ngayon yung ano kaya minsan hindi ma-monitor na maayos because of the thousands of contracts that we have. So now what we're trying to do is improve on policies but at the same time make it more efficient for mga taga DOE.
2: And so we've seen and heard a glimpse into offshore wind along with other renewable energy resources. Pero ito, Mirna and Ivan, ang kabalikat rin nito ay ang halaga o ang presyo nito because it does come with a cost, di ba? At dagdag yan sa presyo ng kuryente ng bawat consumer.
3: Why does it come with a cost, Attorney Aina? The reason is mahal pa kasi yung teknolohiya.
2: Yes.
3: Mahal pa yung battery at kailangan mo yung battery para ma-flatten yung supply ng energy that's coming from the renewable energy. Variable kasi yan.
2: Yes.
3: Pag walang araw, wala kang supply ng kuryente mula sa solar. Pag wala kang hangin, wala kang supply ng kuryente mula sa offshore wind or onshore wind.
2: At ang ibang teknolohiya na ito ay nag-develop rin siya on its own. Dati napakamahal ng solar. Ngayon bumaba ng presyo niya. Now the Philippines is embarking on wind energy both onshore and offshore. Itong offshore yan yung makikita mo na nandun sa laot, di ba?
4: Siguro yung caution lang dyan ngayon is ang taas na ng kuryente na binabayaran natin. In fact, the big question is paano siya isoffel? Looking at Meralco alone, mga nasa 13 pesos na yung retail rate that we're paying. So pag magdadagdag pa tayo ng mas mahal na technology, be it RE, offshore wind man yan kasi medyo malaki yung cost niya, paano natin yan ibabalance sa affordability naman pagdating sa consumer? Kasi hirap na tayo eh.
2: At yan nga ang malaking debate kasi makikita rin naman natin na long-term wise, ito talaga yung tinatawag natin na sustainable at indigenous kasi wala naman nagmamayari ng hangin ng araw, di ba? At ma-harness natin yon para sa sarili nating mga pangangailangan. Sa ngayon, ang green energy auctions natin ay talagang dinidevelop para ang tawag natin ay ma-accommodate, no? At mapalago itong renewable energy.
4: Isa rin siguro sa mga highlight na naging discussion natin with Secretary Gali is how to prepare the industry. Ang sinasabi nga, part of it, para mapababa or at least cost competitive to mga technologies na to, i-develop yung supply chain. And the other part of that is reskilling din ng mga tao, bagong technology to sa atin eh. So paano mo i-prepare ngayon yung mga tao that will comprise that
2: in? Hindi lang yan, Nina. Alam ng ating mga viewers na tayo ay namamayagpag pagdating sa OFWs, di ba? And we do have overseas foreign workers na nandito na sa industriya nito pero nasa ibang bansa. Kinikilala ang kanilang skills.
4: Taiwan, in fact, mga Pinoy.
2: Yes. So gusto natin, mapapauwi kaya natin ito?
3: Pag na-develop siguro ng gobyerno yung industriya ng offshore wind, ng battery, ng solar sa Pilipinas, siguro mas mapapauwi natin sila, mas ma-encourage natin sila na dito na lang nila i-contribute yung kanilang skills and yung kanilang natutunan mula sa ibang bansa. Nang sa gayon, mas lalong lalago yung ating industriya sa RE.
4: Pero siguro kailangan cost competitive din pagdating sa sweldo. Ang masakit kasi nakatotohanan na meron tayo ngayon, yung mga engineers natin, they build industries and yung industrialization ng other countries. Pero tignan mo kung nasan tayo. Umuundad yung ibang bansa dahil sa Filipino talents, pero tayo, hindi natin magamit yung ating sariling talents.
2: Iba ang nakikinabang.
4: Yes, tama.
2: It's about time na ma-harness natin itong mga skills at expertise ng ating OFWs para rin sa sarili nating pagtugon ng pangangailangan natin.
3: Napakinggan naman natin yan. Kasama yan sa mga long-term plans ng DOE dun sa binanggit ni Sec. Sharon kanina. No? I-develop yung human capital sa Pilipinas. No? Sa gayon, handa na tayo para mapabilis palalo yung energy transition natin. Kasi very important na meron tayo proper engineers, scientists, mechanics, para nang sa gayon makadeploy tayo ng mas mabilis pagdating sa onshore, offshore, geothermal, and hydro, all sorts of RE.
4: Balikan ko lang yung supply chain in this part of discussion kasi titignan natin yung shipping, the talents and skills came from the Filipinos. Eh. And it's one thing that we can do also for offshore wind if we would have to look at it for the long term.
2: Ivan, saan ba patutungo ang renewable energy para sa Pilipinas sa palagay mo?
3: Sa palagay ko, Attorney Aina, kaya namang maabot ng gobyerno yung kanyang pinapangarap o yung inaambisyon na percentage 40%, 50% by 2030. Tingin ko handa naman tayo dyan. Yun nga lang, gaya na sinabi ni Mirna kanina, merong kaakibat na gastos.
0: There are so many factors